0: ingxoxo yasentatha kusa sikhuluma ngodaba ke obelunzima kakhulu ke namhlanje ke sikhuluma ngendaba ke yezinga ke eliphezulu lokuzibulala kwabantu lapha ke eningizimu Afrika sibuza nje indaba ukuthi ke wena mlaleli ngoba ngiyazi kuyavela la masikhuluma noma sixoxa lezi ndaba ukuthi baningi abantu bathi hey nami ngiyafisa impela ngendlela engixakeke ngayo ngeke ngicabange ngize ngifike lapha ekutheni ngifise ngathi nami ngayithatha yami impilo sikhuluma nje siqhuquzelana ke namhlanje ukuthi wena uyayiwenze kanjani yini le eyayiqhuquzele mhlambe noma eyayikusiza unqobe mangabe ufikelwa ke ilo mcabango enzima kanjalo ke mhlambe ke futhi esithemba ukuthi ke ingaseke futhi imsize nomlaleli olalele kulesi sikhathi ukuthi hey abantu bayadlula ezimweni kodwa cha asincenge bafuthi impilo siqhubeke siphile ngoba ukuphila kuyisipho kanti ke futhi nezinkinga noma zikhona kodwa ayihleli zikhona siyafika kodwa ke zidlule izinkinga kanti ke futhi ke sikutsheleke nje mlaleli ukuthi ke ngiyazi ukuthi ke ziningi igameko la ezenzakalayo zokuthi ke umuntu abe senkingeni kwesikhathi mhlambe kuba uyena mhlambe osuke efisa ukuyibulala noma mhlambe othandiwe wakho efisa ukuyibulala ufisa nje ukunikeza nenombolo yocingo okwaziwa mhlambe ukuthi ke uyithinte mangabe mhlambe ke kukhona ke umuntu osondelene nawe ombonayo ukuthi cha nangu enenkinga ukuthi ke mhlambe uzama ukuyibulala njengamanje noma ufisa ukuyibulala njengamanje uyalidinga usizo siyalidinga usizo lapha esikhona inombolo ithi ke 0800 567 567 0800 567 567 iyona nombolo leyo ongakwazi ukuthi nje uyifonele noma bekuthiwa kunini namanje njoba ke ku-2 ekseni inombolo leyo okwazi ukuthi uyifonele mahala ukwazi ukuthi ke ubike mangabe nawe mhlawumbe uyaziza ukuthi hey ngidinga ukukhuluma nomuntu ke manje sekufike la engingakwazi khona ukuthi ke ngiqhubeke ngibekezele ngiyadinga ukuthi kube khona umuntu engizokhuluma naye iyo le nombolo okwazi nje ukuthi uvele uyifonele mahala itholakala noma ngabe inini kusebusuku kusekuseni kuseyintatha kunini uyakwazi ukuthi uyifonele number ufone usho ukuthi hey yimi ngidinga usizo noma mhlambe hey omunye uthandwe wami odinga ke usizo unenkinga nje ekanjalo ukuthi nange ngathi ke simbona ufisa ukuyibulala la 0800 567 567 isho njalo ke le nombolo angithathi ama voice note akho amalwa ebese ke sibuye siligoqa ke loludaba
1: Makatha uyaphila usembumbulu ke manje ocingweni ngakhipha inkonzo uvusi lo washo Hey yabo lento okuyibulala ayikunzima ukukhuluma ngayo Martha ayikunzima Yabona umunye mina wakwadlula sihleli silinde ukupractice ipractice yengoma ngoba siyasina wadlula sihleli ngambingelela wangavuma wajika sekude wabuya wazothe imavusana ngoba phela sasivele sigcinana wabuya wazobiza mina wathi mavusana Sorry mfowethu angikuzwanga ngale ukuthi khona into engiphethe kabi yabo ngase ngithi mina ayikhululeka ngoba awuvumanga nje uyachaza ukuthi kanjani ngase ngithi mina ayikhululeka mfowethu ayikho inkinga kuba kungezasi kwala siplaktizela khona ngikuthethi kwaphela ama minutes anambala mhlawumbe 15 minutes noma 10 minutes kwakhalwe zasi ngitshelwe ukuthi nje ezazi mhlambe khona ucingo olungenile khona mhlambe odutshuliwe noma ugingike nemoto noma ubevele egula sithe masehla ngamajubane siyobheka uyena lo kade edlula la inzima lento okuyibulala hayi Martha uvusi washo siphezulu empandweni lo danko
2: hashtag ukhozi noma kacha eyi yazi lento enikhuluma ngayo esinye isihloko lesi nami eyake yathi ufuna ukungenza lento le kodwa ngangiqala nje ukuboshwa nganqa ngacabanga ukuzibulala impela kwasho ukuthi ayikho indlela engangenza ngayo ngoba ngangiqala nje ukuboshwa ngabona impilo enzima ngathi ayikungcono ukufa ya kodwa ke ngizokudlulisa lokho yabona ke ngaphandle kokubhekana nalokho abanye basebenzwa yini amabulawo ukuthi umuntu athathe intambo bezibulala endle amabulawo abanye ubugwala bokusaba impilo
3: ngiyakubingelela msakazo khosini nangla eBergville okhomba eScott Paul nami ngomunye ove ukavelele inkingi futhi oke wavelela inkingi enkulu kahle kahle makuzohamba umntanako kusuke kunzima kakhulu bengiyange ngifisa ukubulala bese ngithi uNkulunkulu wayengangiphi ingane ke yena yedwa ngoba enye into engivimba ukuthi ngabulali yilaba bawu-2 enginabo ngeke ngibuze ukuthi bazosala bebayini mangingekho mina futhi nje mawumuntu ucabanga ukubulala kusho noma umuntu ngambulala ngiyabonga mina futhi engisiza ngako kulalela iTikTok mangingene nje uma kathi ngizohleka ngizohleka ngiyabonga
4: hayi ngiyasiza isihloko msakazo yes

0: Sizwa sinzima kodwa ayikho into esingayisho. Ziyafika zona iy'khathi zobunzima, uzwe ukuthi kunzima. Kodwa mina ngiyaye ngiduduze ngento eyodwa. Ngasuke ngathola abantwana abancane sengimdala. Ethi uma ngibheka okungabantwana bami ngithi mangizofa ngishiye lezi ngane zosala yintinta emhlabeni. Khona ziyenzeka izinto ezinjalo. Ngoba uma uthi uya komunye umuntu ngempela uba yihlaya. Uyibone na ukuthi hayi lo muntu bengithi uzongikhumula kule nkinga kodwa usengenza inhlekisa. Kungcono khona nje ukuthi ngiyihlalele kanje ngiyithulele ngicabange ngey'ngane zami. Angabe ngibona ukuthi nazi phambi kwami ngithathe ngiyihlalisele zona ngiqhubeke nempilo. Ilokho nje msakazane, impilo yasemhlabeni nzima.
1: Mpumeza, ngiyakubingelela nabalaleli, wayithinta lesihloko sakho Mpumeza. Yabona nje mfowethu, mina engifisa kakhulu nje ukuthi kuyobe sengazi ukuthi umuntu uma enenkinga ayikhulume, ayikhiphe ngaphandle, akhulume kuzwakale, abone nembono yabantu mhlawumbe ngalapha ke abone okufela ngaphakathi, uyasithatha isinqumo. Eyi, kanti uma ukhulumile uyasho njengelanga nje umfowethu kade ekhuluma nje ethi kwacishe kwamenza. Iy'nkinga lezo mfethu, ngeke uzazi iy'nkinga zabantu asuke bebhekene nazo ngaleso sikhathi. Ngiyabonga, sihlelo ngamagwaza, ngilashwa mpapa lentaba yenkonzo.
2: Sengithanda wasithinta isihloko nkosi yami, wasithinta isihloko sibuhlungu, sangivusela amanxeba. Yo, umntanami uyenzile le nto ngasithi ekade ephuma kwi-Durban July, she was a model. Namanje usathi uma ku-advertise indaba Hollywood bet nje kuvela avele ithathaza ethi ngingazuthi nje salani kahle. Ayeke guys, yabona uma uyicabanga le nto, ubathathe bonke abantu abanendaba nawe, ubabeke phambi kwakho, usuyibekile, usuyilokozile intambo le wayenze setup le, wathatha amaphilisi akho, wenza ukuthi ubathathe bonke abantu ababekile la, bese ucabanga usuku lomngcwabo, ucabange sekwehla ibhokisi, ubabone bemile laphezulu bekhala. Eyingeke phela, ayikho into engadluli bakithi, ayikho into engadluli. She was a successful girl encane ebonakala ukuthi uyaphi. Mhlawumbe nawe siyamthanda, wabashutha nje naye. Yo, yo, wahamba kanjalo mntanami. Eyi, ibuhlungu le nto, ibuhlungu. Abantu bazicabangela bodwa nje. Hey.
3: Akubingelele simthande umuzwa wempendla novolo but ngila ethe nje manje ibuhlungu kakhulu into ekhuluma ngayo. Yakhumbula la mngakithi khona abake kwathi benecala kukhona abekwenzile oyedwa wayibulala ngoba azi ukuthi vele bazogwetshwa. Kanti bavele baluwini icala abanye kwaphela ngempilo yakhe. Ngizama ukufaka nami kule nto eshiwo yilo babothi naye wayewoshiwa cishwa ibulala. Akufuneki kuba yigwala empilweni. Kwale nto kuyibuhale kabili, embaloyo umuntu ayibulale engaqondi ukuthi kunento nje emsebenzelayo ukuthi hambe oyibulala agcine wenzile.
4: Ngubingelela mfokamiyazo khuze le nto okuyibulala ngiyaye ngizwa abantu abadala bethi iba into eyenzakalayo uma ngabe kukhona umuntu wakhe wayenza wayibulala bese ngabe isavalwa ngesintu sakithi kuyaye kufuna ukuthi ivalwe leyo nto leyo ukuze ngeke iphinde isenzeka nakwabanye. Manje uma ingavalwanga-ke kuhlala kuhlala abantu kube khona oyibulalayo. Angibonge ngisabela ukuthuleza mandlokazi.
5: Siyabonga kakhulu nje kuwena mlaleli lapho ngasekhaya ukuthi usithumelele i-voice note. Sibonge nje kakhulu-ke. Ngizwilela nomzali la naye kade ekhala ukuthi kwenzeka kumntwana wakhe. Uyabona-ke ngiyithandile nendlela ayibeke ngayo ukuthi yazi uyafisa ukuthi mhlambe mangabe umuntu ebhekene naso lesi simo sokuthi uyafisa ukuyibulala, engathenga abathathi labantu laba abathandayo noma abakhonzile empilweni yakhe ababeke la phambi kwakhe ngaphambi ukuthi asenze leso senzo leso, acabange ubuhlungu mhlambe-ke abangasala nabo. zabo. Kulungileke kodwa kuwena mlaleli mhlawumbe ulalele lapho ngasekhaya uyasizwa lesi sihloko ngoba ngiyeza ukuthi nabanye impela kuvuka amanxeba. Ngisho njalo ngithi ke ngisho njengalomlalelo kadeshi ukuthi ayikho inkinga engadluli, ayikho inkinga engadluli futhi akukho okwenzeki la empilweni. Amatafula sangaphenduka mangabe mhlawumbe ucindezelwe indaba yongawuthola umsebenzi. Ngiyazi iningi izinto ezicindezela abantu. Mangabe ucindezelwe indaba yongawuthola umsebenzi uyahlupheka indlala awunamali. Ngithi ke mina lokho kusangashintsha. Uyabona mina ngeke ngibuke ngize ngibuke ngishona neyami impilo. Ngisho ngithi uyabona makuthiwa izinto yemani ukwenzeka futhi ke kuningi okungenzeka esikhathini singangonyaka kuse kuqinisiwe ngempela mangibuka nje sikuphi lenyanga siku October mangibuka uOctober wami wangonyaka odlule ngibuka uAugust wami wangonyaka odlule ngibuka uJuly wami wangonyaka odlule ngibuka uJune wami wangonyaka odlule wawungabe ngangavele mangase ungitshela ukuthi ngonyaka odlule nje ngoJune wangonyaka odlule mawungangitshela ukuthi ke ngoJune kulonyaka ngizobe ngiphila lempilo engiyiphilayo ngizobe ngila engikhona empilweni ngangathi unamanga ngakungakuphikisa ngithi nje mina hayibo kuyobe sekufunani lapho ngiyobe sengenzeni kangaka ukuthi uNkulunkulu angaze angithathe angibeke kulelo zinga engikulona hawu hey nakho ngisokhozini manje ngumsakazo mangabe wawungazi ungitshele nje ngonyaka odlule ngoJune ngonyaka odlule uthi hey uyazi wena simthando ngonyaka ozayo ngoJune ngonyaka ozayo uyobusakaza lapho ukhozini ngangathi unamanga ngithi nje ayikho into enjalo mina abani ngibe ngiyofunani lapho kuningi nje umuntu angakubala okukhombisa ukuthi yazi noma ngabe kuthiwa impilo yakho inzima kanjani noma ngabe uzibona ukuthi awukho ndawo kangakanani nempilo kodwa izinto yemani ukwenzeka asangaphenduka lawo matafula ungalilahle ithemba mlaleli nami ngomunye ofakaza abafakaza ukuthi izinto ziyashintsha kube ngcono ubonise yazi kungcono ngempela kube ngcono ngalendlela ukuthi ungathi mawuxoxe inkingo ke wabhekana nazo mhlawumbe isikhathini singangonyaka owedlula abantu bethu namanga ke ayikho nje lonto le kuthiwa nje namanga hayi useqala lezi zinto zakho usenze ihabu usho ukuthi hey kuke kwabanzima kodwa umuntu meyibuka manje athi hey avuphila kamnandi hey avura hey beze besho ngesingisi bethi hayi usothed wena into zakho ziqondile kodwa usho ukuthi hey bekungenje kuke kwabanzima ngendlela eyisimanga nami futhi mhlambe kuhambe kwaze wafika la ngifisa khona ukuthi angivele ngiyibulala ikho yonke lento kodwa ngenxa yokubekezela ngenxa yokuhlala ukuthi ayake ngiqhubeke ngibekezele awake ngiphile nje kuphela omunye unyaka ngibona ukuthi le mzamo engizamayo ayilungi yini uyayizinto kanjalo ngisho njalo ke kwena mlalele njengamanje ngiyazi ukuthi makusuke kukhulunywa into ingabhekene naye umuntu ke kuba sasithi mhlambe hey abangizwa hey ingoba bengabuzwa lobu buhlungu engibuzwa enhlizweni cha siyabazi siyabaza ubuhlungu obukhona siyazazi futhi nezimo ezingaxoxeki yezwa nje bade kukhulunywa ukuthi abantu abaxoxe khona ezingaxoxeki obona ukuthi abole abantu bazothi ngiyahlana abantu bazothi ngiyatefa kodwa yinto engizwayo ekhona enhlizweni yami ngithi mlaleli bekezela bekezela qhubeka nje ubambelele ubone ukuthi esikhathini sangonyaka esingangonyaka ngaba futhi iminyaka emibili ngaba futhi iminyaka emihlanu ngaba iminyaka eyishumi ngaba iminyaka eyishumi nanhlanu ngaba iminyaka engamashumi amabili uphila nje ubambelele kodwa uthola ukuthi uthi uma usubheka emuva usho ukuthi hawu yey ngaba ngazi ngabe ngikhala kuphi ngabe umphefumulo wami ukhala kuphi ube kuthiwe ngaqhubeka nokuthi ngithathe lesinqumo sokuthi ke ngizibulale mase sengibheka ubumnandi esengiphila manje noma sebukhona empilweni yami asho njalo omunye athi injabulo esazoba nawo esazoba nayo ayinaqhathaniswa nenhlupho nenobhlungu esibhekene nabo njengamanje ngisho njalo umlaleli ngithi hlala unethemba lokuthi kusazoba ngcono ngoba kwakhona ukuthi uvukile uyaphila njengamanje abantu bedlula ngapha nangapha kukhona neingozi nani ekhona ezenzuthi abantu bedlule emhlabeni wena ukuthi usaphila khona konke lokho ngiyakhona ukuthi kusho khona ukuthi uNkulunkulu usanenhloso ngawe kusekhona futhi okuhle okusangekwehlela nosangakwenza ukufeze ngempilo yakho ingakho ngithi ke sesisigoqa nje sihloko sanamhlanje hayi qhubeka mlaleli ube nethemba noma ngabe izizathu awusiboni awuphile ke manje ngenkani ke manje uthi sekuphila inkani nje angiphili ngoba nakho ngine izizathu angiphili ngoba nakho kumnandi zikhona izizathu eziningi engezenza ukuthi engezingangenza ukuthi ngithathe nempilo yami kodwa ngithi namhlanje ngiphila ngenkani ngiphila ngethemba kukhona lokho okholela khona mangabe uyakholela kuNkulunkulu uthandaza ukholela kuJesu uthandaza noma bekuthiwa yipi inkolo yakho okholela kuyona bambelela kuyona bambelela emndenini wakho bambelela ebantwaneni bakho bambelela kubantu abakuthandayo hey ubambelela uzobambelele ngisho nakubantu osebenza nabo emsebenzini uthi hey kodwa bayohlekiswa obani osibanibani esebenza nabo uma sekuthiwe ngiyayithatha yami impilo impela kanjalo indaba sithi ke kunzima kodwa hayi asigqugquzeli impela ukuthi umuntu athathe impilo yakhe uqhubeka ubambelele angikhumbuze inombolo yocingo engishilo ngathi mangabe uyafisa ufisa ukuthi uthole umuntu ozokhuluma naye ongamethemba, ikhona inambo lo yamahhala ongayifonela ethi 0800 567 567, 0800 567 567. Ungazibulali mlaleli.
6: Yenza zonke ikhathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36 ku-1 gig red core unlimited plan yethu entsha, kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kunemibandela. Better together. Vodacom.

0: Uthiyo Khosinkwe emsakazweni ukhosi FM uziphathe kahle ingane yabantu singezwa sekuthiwa manje usuyiphendula punching bag usuyishaya ngamanqinqi mihla namalanga kodwa lo muntu ngamhla umbona wamthembisa izulu nomhlaba wathi sithandwa sami ngiyokuthanda size sihlukaniswe ukufa ngiyokunakekela ngikuvikele ngikujabulise tsuku zonke zokuphila kwami sekushintshe iphi namhlanje njengoba usumshaya mihla namalanga uziphathe kahle lo ngane yabantu Asambe ke siye ku 0860002437 sibone ukuthi ubona khona ngalesi sikhathi. Ukhozi sawubona?
1: Mamseleke uyaphila?
0: Ngiyaphila njani wemageba?
1: Yiphona mamseleke nje ujoyele bilalele kumanje ngala njeza mina siyafana zelo show.
0: Umfowethu niphile lapha eshowe.
1: Siyabonga umsulo ukuphila kwenye nawe uyazwa.
0: Thank you makeba, siyabonga puta. Sithola omunye cause sawubona.
1: Sawubona njani mchiki?
0: Kunjani?
1: Hayi ngiyaphila sisami sabela waphile zemondlo kwase. Hayi ushayela inkolo kandakandi zama mchiki.
0: Hayi mfowethu ungibonile yini kumlimi manje.
1: Hayi ngibonile ngiqale inkundleni zokuxhumana zamazana.
0: Eh mfowethu niyaphila kodwa?
1: Ngiyaphila sisami sisonke nje ngihleli nawe sabela waphile.
0: Thank you, siyabonga. Phela izolo bakithi besilapha ya edlebe olundi la kade sikhona sithi phezu komkhono umuntu begibela ugandaganda kukubi angifuni ukusala ndawo bengazi nokuthi sihlalo sikagandaganda siyavontsha vontsha lapha ya hey akumnandi umthofothofo ukhozi sawubona
2: yebo mamsele unjani
0: ngiyaphila njani
2: akukhona ukukhuluma nomsebenzi wangubana sports emafrizini
0: mfowethu
2: Angalele wena.
0: Asambe ke budi.
2: Thank you.
0: Danko. Khona umunye la ukhoze sawubona?
3: Umzamatumo.
0: Unjani budi?
3: Ngiyaphila sisiwami, uyaphila wena?
0: Ngiyaphila nami.
3: Ehhe, la egole ejimisini, sithamo ngubani lo ixofa lendalo. Uyalwazi udaba ukhoze sona basegazini sisiwami ngihleli nawe.
0: 24/7.
3: Kunjalo nje, absolutely.
0: Thank you budi. Ukhoze sawubona?
4: Kuzamakhama meji.
0: Yawu sawubona unjani?
4: Hawu siyaphila sisi. Emnambithi ezakheni kwa ihayi umiyo mnyama lo ugcwanini. Hey wezama ngiyacela nje ukudlulisa kulabantu bala indlela ezilwa ngayo lezi ingane ezincane esevule nje amagesta. Ngifisa nje ngathi abantu basezakheni lapha e-C3 nase-C2 bangasheshe bayinqande ngoba lezi ingane zincane lezi ezigwazana sezikhipha izidumbu zino 14 years 15 years. Zikithimisana nemmesi lokisilonke and mangabe ziyitholile ingane yakho ziyayilimaza kabuhlungu sekuneyidumbu nje eyiningi eyikhishwe lezi ngane ngathi abazali bazo njengamanje bangasheshe bayinqande le nto abase-C3 nabase-C2 kuhlangane bona ngiyabonga zakho
0: thank you ecwaneni hey konakele bakithi konakele iy'ngane zethu yeyi yabona ukubona umzali ene-stress efa i-stress nje sokuthi uhlushwa umntwana usabathe uyabamba ngala uyakhuluma uyashaya wenza yonke into kunhlangazimuka nomoya iy'ngane zamanje sezikwazi ukushaya abazali zibagolozele usabathe uyakhuza thola ukuthi nje sezehlule emakhaya iy'ngane ey'ncane njengoba esho nje ugcwaneni kuthiwa sekunezimpi zey'godi ma uthi uyabheka la bantu abalwayo Hayibo o 13 years o 14 years baphathe imese yini kwenze njani bakithi ukhozi sawubona
5: kwamazama
0: unjani
5: ninawo umsakazi wami ufuthu usheshalo lokwanongoma
0: hey lushesha lo futhi luyapi lo futhi lolu
5: hayi futhi uhlele nje mfuleni futhi lidlela ofish nje
0: akulugile futhi uphile lapho kanongoma yezo
5: Sakazwam.
0: Daki puti, yasona babili bokugcina. Khosi sawubona?
6: Kuzama zama njani?
0: Ngiyaphila njani?
6: Hayi sikhona ukukhuluma noThamo umdlalo kusezelo bobu.
0: Mfowethu.
6: Cha ngihleli nawe nje zama zama kwenze kube yiso leso sikhathi yazi nawe.
0: Uphileke nje puti.
6: Danki madoda.
0: Danki. Ufezele bovu ngala uthi uvika ufezela ngala uzithele kufudu ngala. Hayi kubi. Ukhosi sawubona?
6: Zama zama.
0: Kunjani puti?
6: Aphila kuphela.
0: Ngiyaphila mfowethu.
6: Hayi, so underpaid nje ukukhuluma
0: ngisho. Ekhili moni.
6: Hayi, wenza amazamo.
0: Siyabuthi.
6: Yabona into oyenzile ukuthi ufike wahlala phezulu kwesikole ukuze ayaganda-ganda. Uyabo u-right kakhulu. Siyabona mina ngiyabathanda abantu abazifaka izimpilo.
0: Yebo.
6: Ngiyabona la eKimone ngomnyunyaka kwake kwaba ne-race yamahashi. Ngabona amantombazana amancane egibela ngendlela esimanga ngathi uyabona abantu besifazane bazifaka izintweni manje.
0: Kunjalo asifuni ukusana.
6: Ngifale izintweni nakuveni ithuba nje asisetshenzise.
0: Kunjalo kunjalo
6: kuphela abantu ngomondi sokuthi
0: mo. Thank you futhi. Sifike lapha kunezinhlobo ngezinhlobo ngiyabuza ke mina. Ngiyayiphosa nje imibuzo ngiyabuza ukuthi manje lo omunye ugandaganda njengoba uthola izinto eziyigubhu ngala omunye unento engathi ziyasika la bayachaza ukuthi hayi ke lo okuvuthuza amagabade lo hey kuningi nje kancane kancane sokugcina singenile kufundwa kanje ngikhumbuza lento ngisase high school uthisha omkhulu engifice office lakhe ngijika ngehlalo lapha ngicofa icomputer akangishayanga kanje nginalento yokufuna ukwazi ukulangazelela ukwazi ukuthi angifuni kube khona into ekuthiwa iyangihlula ngifuna ukwazi ngifuna ukubantu kwenziwa la kucofwa phi la Sawubona we Alex Manqele umkhulumeli wama hostela uthi ke happy Sunday good morning mamthombeni lwandle ngikhona kohlelo ngalesi sikhathi ngikulalela ngisemorafe hostela Soweto baphila manje ekhaya lapha emdletsheni kwamanqele endaweni yasehluhluwe sawubona wesithembiso noma ke ustebiso heritage uthi ke ukhona uthi hey hayi bandla ngikubonile lapho usubona namajongo lapha ya kogandaganda wezamazama kulungile ke mfowethu Ngeke singaqalazi phela. Nangu Sandile Msethi uthi sawubona umsakazi. Ngikulalele ngilakwaqhudebe. Ukhona ke nophila Ntombi Mshela ngamehlo kwaMtambo uthi sonke kephisi lamachana ngikulalele. Ngilandela wena semsinga emzweni nophinda gumede nayo khona uthi sikhona sisonke zamazama la eBergville esigodini sasesitulwane abaphila abantu. Angibonge wemsakazi. Sawubona wena iyomtsepe uthi code 14 yokhozi happy Sunday nomamsibi. Uthi ngikhona zamazama no always Ndlovu ngiyambona nento omkhona ngema kwatoyisa naye ngiyambona uthi nje ukhonilela umsakazo cause iFM nosifiso D mangethe uthi sonke zamazama ngikulalele ngihleli nomsakazo cause iFM uthi nje hey iflu nje ethanda ukuthi ibe inkingi yangiginqa uvume liphi bozana liphi bozana
7: uvilo roza
8: happy birthday
7: happy
9: Usisi nobhuti, nomama, nobaba, nogogo, nomkhulu bazalwa namhlanje.
10: Vuso makhelwane.
11: Usizwe ukuthuthele.
9: Uzalo usisi wakhe nobhuti wakhe, noma wakhe, nobaba wakhe, bese uba ugogo nomkhulu bonke labantu.
11: Lo muntu lento ayikhuluma yangizwa.
9: Kufanele ayibheke ukuthi ungwakho la impela yini.
12: Jalo ngomzoluko kuye kulesihlanu 6 kuya ku 9 ekseni ukhosi FM lo uhamba phambili zamseku ukhosi FM lo

0: Ngazukuba lo wakho salivuselela yini uthando enhlizweni yakho. Ngakuwe wena usalivuselela uthando enhlizweni yomuntu wakho. Ulivuselela kanjani uthando? Hlaluhlale nje usincome isithando sakho. Uthi nje mama waze wamuhle. Kungonakele lutho. Ke usuke nje ngelinye ilanga uthi sithando sami yazi namhlanje ngihalela nje ukukuphekela. Ke ngikuphekele nje isitshulu. Noma ngabe uyazazi ukuthi awumuhle kahle ngasebhodweni. Kodwa nje uyojabulela lokho ukuthi namhlanje ngiphekelwe isoka lami. Luthe nje lifuna kipu nyawo. Kele ngishayele nje isitshulu ukhari ohambayo. Ke uvuselele lolu thando nje bakithi. Ke umasaje inyawo. Uyambona ukuthi inyawo zakhe ziyaqaqamba. Akumasaje inyawo. Ulokhu umncomile nje. Ulokhu umtshelile futhi ukuthi uyamthanda. Ungathi hayi ngasho nje ngamhlanga kushela. Uyalazi nje udaba. Ngazi udaba lwani. Kuba ufanele ungitshele ekuseni emintambami ukuthi uyangithanda. Ungithumelele nje imiyalezo emnandi bakithi. Hayi lento yokuthi manje singifonela u30 seconds nje kuphela. Ey mama unjani? Ey uvukekile. Ulaidi. Ngithi mina hayi ngilaidi hayi ke kusho. Hayi bo. Seyiphelile njalo ikholi. Hayi bo. Ngonqambele namanga nje. Uthi nje eyi bengiphupha wena mamseleke eyi ngiphupha iphupha imnandi kanjani sengiyomoyizela ke ulixoxeke leliphupho okuliphuphile lethu sobabili sibambene ngocicane nje impela impela kungitshela ukuthi uyangikhumbula uthi nje ayazi akusebenze kuna kahle la etohweni ngilongicabanga wena sithandwa sami yabona ndikoluvuselele nje loluthando kusiyami. Kuhlale nje nami impela sonto yonke. Abangani bakho bayakufuna bakutholi, mabe kufonela uyabatshethi ngihleli nemama, angikho available. Baba sabathe bazama ukudoba ngebhodlela kuthiwa hey sithi ikesi ibhodlela la uthi nje sorry. Angifune ibhodlela, ngifune ikesi ngihleli nomama. Ey! Manje wena. Bekwathiwa nathi ibhodlela la. Umuntu ukuphaphazela umuntu ashiye yonke into kanti noma lebhodlela liyabalekani ngoba na next week lobe likhona lebhodlela hey hey imizuzu ishumi neshaka lombili libumbene ihora lesine ekuseni emsakazweni Khozi FM sihambe siye kuma voice note phakade la waphenduka isitha kimi kwenze njani yini lengake yenzeka phakathi kwakho nesithando sakho eyaholele kutheni ubudlelwane benu bugcine buphela noma bugcina bungebuhle kwenzakalani.
1: Ninja nyesama.
0: Siyaphila.
1: Hayi la ngithinta udaba enikhuluma ngalo. Mina owami ngathandana naye ngo-1999. Waqala wafihla ukuthi kuleli sintombazane ngathola ukuthi kune-list ebhaliwe izinto zobaba namanakeni. Kwathi ngo-2001. Ngo-2000 wahamba wayondlobola. Mase ngilobolile kufike lo mawe ingane angilimaza ebusweni. Angishayeke ibhodlela. Kuhambe ukuthi ngo-2001 ngithole umntwana. Kanti ngenye intombi yakhe enye ikhulele ngabona sekulethwa ingane izobikwa engangitshele lutho. Kuthi ngo-2004 kuphinde kuzalwe enye ingane. Sesimuvile ke sesihlala kwenye indawo esasiyitholile. Ngakule ndawo le sifike khona sesishadile athandana neSulumane alilethela endlini esihlala khona ethi sizobona ingane nomngani walo kanti bayathandana. Usisi kanti ethandana nomngani wakhe. Ngazi ukuthi into kamngani wakhe kanti usethandana naye. Kunegameko nje iningi unyaka nonyaka unyaka nonyaka kuba nabanye abawu-5 abathandana naye. Kuhamba isikhathi aqonywe isangoma asisalisa ingane ngikhuluma nje kuney'ngane zo-6 akayidlisala ngaphandle emshadweni. Kuningi kuyenzeka manje uhambe buye ekuseni angasho ukuthi uyaphi noma ephuma aphinde futhi ahamba uthatha ipension yakhe emsebenzini engangitsheli ayidle yonke enganginikile lutho kuningi nje okusilimaza emshadweni. Kumanje ngihlala erumini lami naye uhlala erumini lakhe. Ngibonge.
2: Phakade lami, usuyisitha kimi.

Ayikhona. Sakazo lalela ukhonzi FM ukhoze lumaphiko phiko imizuzu ingamashumi abili nanye libumbene ihora lesine ekuseni. Yebo uthando liyabekezela, yebo amaphutha ayavela uthandweni, kodwa uma usuphinda iphutha elilodwa kuze kube ka 6 kusoke kusayiphutha na. Noma vele umuntu usuke senza ngobuyazi vele ukuthi njalo mangabe ngonile ngizoxolelwa, ngizothi ngiyaxolisa, xolikwe, kuxolwe. Ngiyazi vele ukuthi unkosikazi wami wayalwa watshela ukuthi amadoda vele anje, amadoda ayafana, ibambishisa hlala emzini wakho, ungahambi ngoba uyoba inhlekisa, uyoba insini, uyoba ihlaya, kuthiwa wahlulwa umendo. Kodwa umbuzo uthi ngakube utholani wena dadewethu kulobu buhlungu obungako obuzwayo? Iy'ngane zize zibe isithupha, indoda ilokhu izalisile nje, nishadile ukhona, kwenzeka zonke nje lezi gama ke ukuze kufike esigabeni sokuthi njengamanje nishadile, kodwa omunye nomunye ulale rumini lakhe. Eyi dadewethu, ya kunzima, hayi kunzima. Ulira, uthi noma ungahamba ngeke ngisakhala, sengi right. Sengi right ngawe. Yeah.

Ngiyanibingelela nina besilo enhla nasenzansi. Ubukhosi bonke indlunkulu yonke ngokwesigaba ezahlukene. Ngibingelele umlaleli wokhozi FM ngaphansi kohlelo izwi labantu nibingelelwa umama uMadlamini Mkhize. Sibonge kumveli Ncangi okunguye umvelivelayo owavela kuqala waba ngumxhumanisi wako konke. Sibonge imisebenzi yamathongo ngokusinxusela kuye. Sibinde sibonge ithuba kumsakazo omkhulu uKhozi FM. Koza kwethu kade beyibambile umama uGoba icekethele imhlophe, ubaba uNdela Ntshangase ngezimfundiso zesintu. Kule nyanga umfumfu esibiza ngokuthi inyanga yezokuthutha, lapho sikhuthaza khona ukuthi sihloniphe indlela esishayela ngayo njengoba izingozi zomgwaqo zibhukile nje. Lenyanga ayikhulumi kuphela ngezokuthutha, kodwa sizophinde sibheke imvelo ukuthi ihambisana kanjani nempilo esiphilayo. Balaleli, inyanga umfumfu isifundisa kabanzi ngokuvuka kwezihlahla, nathi ke njengabantu isifundisa ukuqala izinhlelo ezintsha. Kuleli sonto ke balaleli, sizobheka ikakhulukazi isihloko sethu esisha esithi ukubulalana kwendlu ensundu ngesihluku. Yebo ke uhlelo lethu namhlanje ngifisa ukuthi sinivule ngokudlulisa amazwi enduduzo emndenini nasezihlotsheni zabagilwa abadlule emhlabeni ngesihluku esishaqisayo. Lapha sibala besifazane ababulewe endaweni yaseGruleni, siphinde sizwelane nemindeni yabantu ababulewe endaweni yokucima ukoma kanye nalabo abadlule engozini enyantisayo endaweni yaseMpuba. Sithemndenini akwehlanga olungehliyo mabalale ngenxeba. Kuyethusa esikuzwayo nesikubonayo komabona kude, lapho ububi benziwa abantu besilisa okuyibona okumele ngabe bangabafikeli babantu besifazane. Singasho nje ukuthi endulo amadoda ayenakekela inhlalakahle yabesimame nezingane. Ngezikhathi zezimpi amadoda ayeqikekela ukuthi ngaphambi kokuphuma ukuthi kuyiwe empini amakhosikazi nezingane babacashise ehlathini ukuze bavikelekeke ikakhulukazi ukuhlala kwabo lapha ehlathini abesimame nezingane kwaqikekela ukuthi bashiya nokudla okwanele ukuze bangaboni izinto ezimbi ezenziwayo. Ikakhulukazi impi kwakuyinto eyayinzima kakhulu okwakuthola ukuthi kufanele basuswe kakhulukazi la uma ngabe kuliwa izimpi. Singasho futhi ukuthi kwaZulu umuntu wesifazane wayehlonishwa uma impi ibambene ngezihluthu, kwakuthi kungaqhamuka umuntu wesifazane ebese ihlukane. Konke lokho kwakwenziwa ngenxa yokuthi kakufanele abone into embi owesifazane nehlukumezayo. Manje ke uma ngase nginibuze nje balaleli, sekuphelele phi lokho? Singasho ukuthi futhi uma ngabe ke izinsizwa zilwa enye ibona ukuthi iyehluleka, kwakwenzeka ukuthi baleke iyocasha kunina noma kugogo wayo. Leso senzo sayo sasiyiphoqa leyo eyayijaha ukuthi ijike iphinde emuva ngenxa yokuhlonipha umuntu wesifazane. Namuhla abesilisa yiba baqotha besifazane kabuhlungu. Umbuzo uthi yini le eguqukile esizweni sakithi ebesidume ngenhlonipho? Balaleli, kuwumbuzo engazi kahle ukuthi wonke umuntu ukhungathekile awazi ukuthi uzophendula uthini
uma ngabe sikhuluma ngalento engikhuluma ngayo. Ngezikhathi zawokhokho nokhulukhulwane kusavame izimpi, kwakuthi kungadlula impi ebese inkosi ibize wonke amabutho angene esibayeni agezwe akhishwe iqunga. Lokhu kwakwenziwa ngenhloso yokuthi abantu balawuleke bangabuswa iqunga bese bephila ngokunukelwa igazi. Ingozi enkulu ke balaleli leyo yequnga. Singasho futhi ukuthi ingozi enkulu eyibalekelwa ukuthi kuzalwe izingane ezizophila ubulwane ngenxa yofuzo lwenhliziyo zawoyise, ababezoba bedlala izintelezi ezingakhishwanga egazini. Lapho ke sikhumbule ukuthi ke balaleli isiZulu sithi ufuzo luyedlulela. Uma ngabe ngempela ubona umuntu onequnga eke wabulala kanye, kuye kube sekuyaqhubeka kube umkhuba wakhe. Yingakho ke eqala uma kunezimpi kwakuye kubizwe amadoda noma izinsizwa lezo ebeseke inkosi izikhipha iqunga ngokuthi kusetshenziswe amakhambi noma izintelezi thizini. Sizokhumbula ukuthi ngaphambi kokuza kwenkululeko kwabheduka impi zombangazwe esizweni sakithi. Izingane zashisa abantu abadala nabo ngokunjalo beziqotha ngesibhamu. Ukufa kwakungakhethi ke balaleli, kwakuqothwa abadala nabancane, abesifazane nabesilisa. Umhlaba wanuka igazi, kodwa akukho okwenziwa ukuhlambulula leso simo. Nizongivumela balaleli, ngoba ngempela akukho okwenziwa. Ekuzuzeni kwethu ke inkululeko, akukho lapho kwagezwa khona isizwe. Abantu bakhishwe nequnga. Izwe labheduka kusuka kuleyo mnyaka. Iqiniso ke lithi akukho ukufa okuhle, futhi akekho umuntu umuntu okumele abulawe. Baphelileke abantu besifazane beqedwa isandla esingafanele. Abantu bagcwele intukuthelo balaleli. Yikho kunje uma ngabe uthi uyabheka ukuthi khona umuntu ongamelana nokuthi kuvuke iqunga kuyena, umthole ukuthi abulala umuntu wesifazane engenzile lutho, engaxabananga naye. Yizo zonke izinto esithi siyazibheka ngempela uma ngabe ngempela umuntu sezohluleka ukuthi aphumele ngaphandle akwazi ukuzivocavoca ngenxa yokuthi sekusabeleka ukuthi umuntu angasaza azabulawe. Yizo zonke ke izinto othi umuntu uyazibuka balalela ubone ukuthi kuvuke iqunga kuyena. Zonke ke lezi zinto uma uthi uyazibheka, ukubulalana kwabantu abansundu ngesihluku, ngaso zonke lezi zinto esengizibalile kuzenza ukuthi sizibuze balalela ukuthi konakelephi ngempela kulomhlaba esiphila kuwo. Okunye esingakubheka, okunye okuyimbangela yalo monakalo komuntu wesilisa, singasho balaleli ukuthi indlela yokuzaleka nokukhuliseka. Umthetho ke nesiko lesintu awuvumeli ukuzalwa komuntu ngaphandle komgcaco. Leli siko usuyathola ukuthi leli siko alisalandeleki kahle ngendlela okuyiyona, ngoba uyathola esikhathini sanamuhla izingane azisalawuleki ngenxa yokuthi silephulile. Ngenxa ke njengoba selingasalawuleki, izingane sezikhuliswa abazali ngabojwane. Ingane idinga uyise nonina empilweni yawo. Uyasho ke ukuthi sekujwayelekile ukuthi izithandani sezilethe izingane emhlabeni bese ziyahlukana. Leyo ngane kezelwe lapho isiyokhule uyise ingamazi.
Siyathola ke balaleli ukuthi siyazi ukuthi isandla esizodwa esikhulisile iqiniso lithi ubudoda bufundwa endodeni. Naka ngokunjalo ke nobukhosikazi ubufundiswa inkosikazi. Ikhaya elinokuthula nemfudumalo likhipha izingane ezinothando nezingenabo ubudlova. Yingakho ke isiko lethu njoba ngike ngachaza ukuthi silephulile ngoba lalingavumele ukuthi sizale ngaphandle komgcaco. Yingakho ke sekukhona lobudlova okunye njengoba usubona sekwenzeka esikhathini sanamhlanje. Emhlabeni ke uyabona ukuthi konakele. Okubuhlungu kakhulu ukuthi izehlo ezimbi ezishaqesayo nezehlela indlu ensundu ngaphandle nje kokudubulana kwabantu nokudlwengula sibona nezingozi emgaqweni njengoba ngike ngachaza ngasekuqaleni udaba lwengozi ehle emtuba ngesikhathi sivula uhlelo. Njengoba ngike ngalithinta ke lolu daba lwasemtuba ngesikhathi sivula uhlelo, kusobala ukuthi ikhona imimoya emibi ezulazula emhlabeni. Kuyadida ke nokho ukuthi kungani leyo moya iqotha umuntu onsundu. Sekuyasicacela ke ukuthi imimoya ayilanda lapho kushonele khona abantu emgaqweni. Leyo ndawo ke sekuyophindaphindeka ke izingozi. Ezinye ke zezinkinga esizitholayo balaleli, uma ngabe lezo zingozi seziphindaphindeka, kuyatholakala balaleli ukuthi ukungalandwa kwemimoya lapho kushonele khona abantu, leyo ndawo iphenduka ukuthi kulezo zingozi ezenzeka kuleyo ndawo ebese siloke siphindaphindeka. Kuyakhuthazwa ke ukuthi imimoya ilandwe noma umuntu lapho edlulelwe khona alandwe ngokosiko lalowo musi nosiko olujwayelekile, kungasali nje kanjalo ukuthi umuntu ashonele kuleyo ndawo kodwa kungabi khona inhlelo ezenziwa umndeni ukuthi kulandwe lapho umuntu eshonele khona. Imimoya ayilandwa, yebo. Enye inkinga abantu bakithi sebekhonze kakhulu ukuthwala ngoba bajahe umcebo. Abanye bathwala bengazi ngenxa yokuthwasa okudlangile. Uthole ukuthi uthwasa lapho kanti akazi ukuthi ugobela uthwele. Sekuyothi makhathaleni alithole iqiniso. Abantu okumele baqaphele ukuthi uma beyobhula ezindaweni ezisolisayo, lo ozohlola uthole ukuthi isikhathi esiningi ngaphambi kokuba amhlolele useyobiza ithongo, angalibizi ithongo ngokulandelana kwalo, enxusa kulo ukuba lisondele phela libhulela lo muntu osefikile kulesi sigodlo. Kodwa uyoze ebiza abantu ngabafana, uyozwa ebiza laba ababiza ebabiza ngamadoda abakhulu ebabiza ngeyishingishane zomoya. Kutholakala ukuthi akasabizi okuyibona abantu okuyibona bamuphe lo msebenzi. Lokho ke kuyasolisa ukuthi cha umsebenzi waleli khaya awuhambi wodwa. Ikhona ke lokuthwala osedlangile balaleli, uthole ukuthi ke useholelwa ukuthi ebumnyameni. Engakusho ke balaleli kuko konke lokho engikubalayo, ikona ke lokhu okudala ukubulalana okushaqisayo. Nakhona nayo le moya emibi yobumnyama ephumayo izingele igazi labantu kuye kube iyawuvusa umbuzo omkhulu ukuthi mawufikile endaweni thola ukusizakala phela okuyikona kona. Ngoba ngempela abanye sebeke bakhuluma ngalesi simo ukuthi mayefikile ethu yohlola kodwa engezwa umuntu enxusa ngendlela okuyiyona yona ngezibongo nanamathongo ngokulandelana kwawo
okuyiwona amuphele umsebenzi. Kodwa uyazo umuntu ephatha ebiza isishingishane zomoya namadoda udidekeke manje ukuthi ithongo lalomuntu awuzwa noyedwa oyithongo anxusa kuye. Sekuyophithizela ke kanti sewulanda obukhulu bumnyama, lobumnyama ke sebiyaphuma ke bufuna igazi labantu, izona ke zonke lezi zinto balalelo suthola ukuthi sidala izingozi kuleli khaya noma emgaqweni. Suyathola ukuthi akusekho ukuphumula, into esidlangile ibona lobumnyama. Ezinye ke zezinto ekufanele sibhekelele balaleli, ngoba lezinto ozitholayo ezenzekayo kulesi sikhathi samanje sokubulalana kwendlu ensundu ngesihluku, ngithema ngibheka ngathola zona ukuthi yizo zonke izinto eziyimbangela. Uthole ke ukuthi sekwando maligaju balaleli, kanti cha, yilezinto ezidliwa abantu, izintelezi lezi ezidliwa abantu, uthola ukuthi azihlanjululwa ikakhulukazi. Konke ke lokhu ke engikhuluma ngako balaleli kudala ukubulalana kwendlu ensundu ngokuyisihluku. Umuntu wesimame akasahlonishwa, akasazeki nokuthi uyini, kanti ibona abantu abaphethe isizwe okumele basibhekelele ukuze kubuyele ukuzihlonipha noma ukuhlonishwa kwabo abantu besifazane. Siyathola ke ukuthi konke lokho esengikhulume ngako balaleli, siyathola ukuthi kuyindida, and asazi ukuthi sikhona singabantu besifazane singenze njani. Okubalulekile ke ukuthi uma ngase kuhlangane isiphathimandla zikwazi ukuthi zikhulumisane ngalolu daba singakuthola noma abantu besifazane bangakuthola ukuvikeleka. Ngingathi ke balaleli, kulolu suku lanamhlanje ake sibeke lapho yokubulawa yokubulalana kwendlu ensundu ngesihluku. Ake siphahle. Ngiyakhuleka kuwo wonke amathongo esizwe. Ngikhuleka kuma onguyena oletha ukujabula imfudumalo esizweni. Ngikhuleke kunomhoyi onguyena oletha ukuhlanzeka kwezimpilo nemiphefumulo yethu. Ngikhuleke kumvelincange oyithongo onguyena umvelivelayo owavela kuqala waba umxhumanisi wakho konke. Khuleke kunomkhubulwane oyithongo lemvundo oletha imvula nesivuno esihle. Khuleke kusomandla oyithongo lamandla elisipha isibindi sokuphikelela ezintweni. Khuleke kusodumo oyithongo elibhekelele kakhulu izinkulumo zodumo. Ngithi balaleli, osukwini lanamhlanje asifunde ukuhloniphana, asifunde ukuthi ukubulalana kwendlu ensundu akwamkelekile ezimpilweni zethu. Ngithi mangabe ufisa ukusilandela ngaphansi kwalolu hlelo, ungasithinta ngaphansi kwenombolo ethi 073-1909-719. 073-1909-719. Ngiyabonga balaleli, kwande.

0: yavele yayishumi imzuzu libumbene hora lesikhombisa ekseni konomsakazo uhamba phambili ukhozi sikubingelele kuyisekuseni namhlanje kuyisonto kwaphinde kwangumusa ukuthi sihlangane ngalesi sikhathi inyama isahlangene nomphefumulo besingayaphi uma sisuka kuwe nkosi ngoba wena uwazi indlela zethu wazucabanga kwethu usihlezi usifisela okuhle uthe unemizindlo emihle ngezimpilo zethu senibingelela ke nonke balaleli bomsakazo uhamba phambili ukhoze kuyisekuseni singena kulona ke uhlelo ezamabandla igama lami nguNozipho ngwakaZulu umazulu ozulayo cela ukuzula nawe nje kuze kubumbane lapha ihora leshagalolunye Sibonge usikhumbuzo mkhize indaba zokubumbana kwehora lesikhombiso kade khona ke futhi uqiniso ngwakambili izindaba zangempela sonto kubusukela lapha ngo 6 kuze kube u 7 oza kwethu bonke nje zamazama kade bekhona behleli kanye nawe nje bekuhlalise kamnandi bekunikeza ke ukudla komphefumulo njengoba ke singene kuyona ke inyanga ka October inyanga kamfumfu siyazi ke namhlanje umhlaka 4 ku October 2026 sizosho njalo nje sithi local is lekker sikudlalela umculo wakhona khona la e Africa lana esiphak kamisa khona amaciko ethu la esithi impela sina sithi azidle ekhaya inyanga ke futhi siyazi kakhulu nge transport month sithi nje kubashayela emgwaqeni sengathini ka driver ngokukhulu ukucophelela siphinde siyikhumbule futhi ukuthi ke sibe qwashiswa kakhulu ngesifo somdlavuza webele ngalesi sikhathi senyanga nje la kusuke kuthiwa ke wena umuntu wesifazane ake uqinisekise ukuthi ngempela uyazinakekela uyakwazi ukuchecka uyakwazi ukuthi iphinde futhi uhambe uye nakodokotela uyozihlola ukuthi ngabe awukakuhlasela lini umdlavuza ngiyazi ukuthi nasemabandleni izinto mhlambe esisasaba ukukhuluma ngazo lezo zezifo ezikanjalo kodwa nje benginganicela ukuthi ake sikukhuthaleleni ukuzinakekela ake sikukhuthaleleni ukuthi noma sikhonza ndawonye kodwa ke siphinde futhi sifake lezi imfundiso zokuthi abazalwane abazinakekele imizimba yabo umsakazo uhamba phambili ukhoze FM kuyisekuseni ishumi nambili imzuzu libumbene hora lesikhombisa ukhonzaphi namhlanje khuluma nami enkundleni zokuxhumana ukhoze FM official ku Facebook at ukhozi_fm go x noma ke ungene kumazulu ozulayo wakho ku Facebook sizophinde futhi sithatha ucingo lakho ku 0860002437 kanti yengale kwalokho ngicela ukuthi ngikwazise futhi ukuthi ikhona inkonzo yethu yasekuseni esididiyelwe umamthembeka umazondo wakacele okuyena ke ozobe esitshela ukuthi ke ngabe ngampela namhlanje imuphi umfundisi asiphathele yena sizokwazi ukuthi ke sibusiseke singakafiki enkonzweni vumelani abatwana beze kimi nyanga entsha uyazi ukuthi mengabe kuyinyanga entsha futhi ke sisukeke sinomsakazi ke omusha sha laphana ke kuvumelani ngiyacabanga ukuthi ke kule nyanga sekugijima nomama othi Dlamini kanti yengaleka lokho ke futhi office of the premier likhona njengenjwayelo sizophinde futhi sibe nabo ke okay ngizo izimemezelo zamabandla ngiyazi ukuthi abanye baye bethumelele ngo last minute kosami zingabe zisakwazi ukwenzakala ngendlela thumelela ke kuzulu nc@sabc.co.za ngaleko kupolisa amaseko angigijimeke ngikulandele yona kinkonzo yethu namhlanje ekseni ngicela ubusiseke
1: inkonzo yanamuhla ekseni soyiphathela ngumfundisi Elngwane Webandla, I Throne of Grace Ministries.
2: Ngiyabingelela abalaleli bokhoze FM kuyisonto ekuseni sisa prepare senkonzweni uNkulunkulu esasigcinile kungumusa wakhe bazalwane namhlanje ke ngizothanda ukuthi ngishare izwi likaNkulunkulu esingasho ukuthi uNkulunkulu mangabe ekhuluma ngokuthi ukuphumula ukuthi kubalekile ukuphumula mangabe umntwana kaNkulunkulu ngoba kuyenzeka njengoba sinempilo kuyenzeka sihlela izinto empilweni uthola ukuthi izinto esihlelayo ziletha ungalungi noma ziletha ungaphumuli empilweni zethu so uNkulunkulu uthi ukuphumula kubalekile kumele ukuthi siphumule ingakho ke namhlanje sizokhuluma ka sigcele kuleso sihloko esithi ukuphumula okuyisithembiso esisithenjiswa uNkulunkulu kuphinde futhi kube yinto uNkulunkulu ayidingayo ukuthi sibe nayo singabantwana bakhe ingakho ke namhlanje sizofunda nje incwadi ngoka Matthew 11 verse 28-30 but before sifike lapho siyothanda ukuthi sikhulume kabanzi ukuthi kuyini ukuphumula makhuluma ngokuphumula uphumula ukhuluma ngokuthula ukhuluma ngokuthi into zakho zilungile empilweni ukhuluma ngokuthi akukho okuxakayo noma kungenzeka ukuthi khona okukuthikamezayo kodwa masikhuluma ngokuphumula ukuthi ube nokuthula nje ukuthi yonke into yakho ihamba kahle so sizoqala nje sichaze nje lapha encwadini yamaHebheru S4 amaHebrew former Hebrew wasanda kakhulu ngoba ayincwadi ehlanganisa iOld Testament aphinda ahlanganise iNew Testament. So mayiqala ke incwadi ke lapha kumaHebrew S4 noma singezoyifunda yonke soyixoxa nje ngoba sifuna ukuya kule esifuna ukukhuluma ngayo namhlanje kuMateyu 11. So sizoqala kumaHebrew S4. So uNkulunkulu lapha yena uthi ngakho ke manesabe ukuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. So okusho ukuthi uNkulunkulu kuyisithembiso kuye ukuthi kumele siphumule. Ngakho uNkulunkulu akathembisi kodwa angasifezi isithembiso. UNkulunkulu othi mangabe thembisa uthembisa into azi ukuthi uza kuyifeza. Uthi uyathembisa ukuthi sizoba nokuphumula. Aphinde futhi athi masesabe. UNkulunkulu esikhathini esiningi uyakathi asingesabi kodwa mangabe kuza ngokuphumula uthi masesabe ukuthi ingabe bikho noyedwa kithi ongaphumula. Kodwa izinto ezingenza ukuthi ungabi nakho ukuphumula ukuthi ungabi nakho ukukholwa. Ingakho mangabe uqhubeka naye incwadi mayiveza ababe khona kudala abakwa Israel mangabe bephuma ezweni leGibhithe ukuthi abanye babo kwenzeka ukuthi bengafiki ezweni lesithembiso. Abanye babo kwathatha isikhathi ukuthi befike. Izathu sasenza lokho ukuthi babengenako ukukholwa. Abanye babo babengalaleli izwi lalowo owayebekwe phambi kwawo ethunywe uNkulunkulu. So uthi uNkulunkulu mangabe sifunda la kumaHebrew uthi abazange bakwazi ukuthi baprofite kukhona ngoba babengenako ukukholwa futhi babekade bengalaleli izwi likaNkulunkulu. So mphinde futhi izwi lakhe khona la kumaHebrew uyachaza ukuthi naye uNkulunkulu esekwenze konke esedalile izulu nomhlaba naye uqobo wakhetha usuku lesikhombisa wathi usuku lokuphumula. Okusho ukuthi naye uNkulunkulu esekwenze konke esedale konke wafika kwisimo la ethi khona ngiyaphumula. Okusho ukuthi ke uNkulunkulu esidalile sina abantwana bakhe wasidala ngomfanekiso kwakhe. UNkulunkulu ophumulayo nathi kwibhizi yonke esinayo empilweni ukuxekeka konke esinako empilweni kodwa siyadingakala isikhathi sokuthi siphumule. So siphumula kanjani? UNkulunkulu uyasilekelela ngezikhathi zonke ukuthi siphumule ngoba lithi izwi lakhe even noJesu uqobo naye esekwenze konke naye wafika kwisimo sokuthi akaphumule. UNkulunkulu ke osaziyo thina okwazi ngisho ekujuleni kwenhliziyo zethu owazi nalokho thina esi kufihlile sazi ukuthi akwaziwa ngoba kuthiwa yena ukwazi ukusearcha ngaphakathi ezinhlizweni zethu. Mangabe silifunda ke izwi lapha yana khona kumaHebrew mangabe sifunda sithi enem uNkulunkulu naye ekuphumuleni kwakhe waphumula emsebenzini yakhe kunumber 10 emsebenzini yakhe njengokuba kweyakhe nathi futhi uyakudinga ukuthi sibe nakho ukuphumula. Kodwa ukuphumula kwethu sikuthola kuJesu Kristu. Ukukhuleka kwethu sikuthola kuJesu Kristu. Ukuthula kwethu sikuthola kuJesu Kristu. Ingakho mangabe sifunda lapha yena khona kumaHebrew kunumber 12 ngoba kuthiwa izwi likaNkulunkulu linamandla libukhali kunezinkemba zonke lisika nhlangothi zombili lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya amalungu nomkantsha lahlulela imicabango nezizindlo zethu. Okusho ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla mase lisi lapha ku 13 lithi futhi akukho into edaliweyo engabonakali phambi kwakhe kepha konke kwambuliwe kusobalwa emahleni akhe asiya kuzilanda kuye. Okusho ukuthi uNkulunkulu ukubona konke uyakubona ukwahluleka kwethu futhi njengoba ethi kuyisithembiso ukuthi siphumule uyazi ukuthi khona lapho esahluleka khona. Ngisho kunjalo uNkulunkulu uyasidinga siphumulile. Kodwa ukuphumula kwethu kuthola kanje. Lithike lapha kunumber 14 ngakho ke lokhu sinompriesti omkhulu kakhulu odabule amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivume sethu ngoba ke sinoJesu Kristu oyinkosi yethu yena ongumpriesti omkhulu. Mangabe uzohamba uyayifunda ngale kumaHebrew S8 iyasho ukuthi umpriesti omkhulu okunguJesu Kristu uhlezi ngasekwesikunene sikaNkulunkulu. Nakho ke ingakho ke sinalo ithemba lokuthi njengoba sinompriesti omkhulu naye ohleli esekwenze konke uJesu naye esesigezile wahlanza izono zethu naye wayehleleni sobukhosi wafike nawo waphumula. Okusho ukuthi vele ukuphumula kuyinto eyisidingo kanti yena umpriesti omkhulu thina osisizayo ngekhathi zonke ukuze sikwazi ukuthi sifike kulesimo leso ukuthi sesikhululekile ngakho konke. Unumber 15 uthi ngokuba asinaye umpriesti omkhulu ongena kuzelwana nobuthakathaka bethu kepha olingiwe kukho konke njengathi engenasono okusho ukuthi uJesu Christ ungumpristi omkhulu ozwelanayo nathi uyasazi lahluleka khona ngoba kuthiwa uyabazi ubuthakathaka bethu uya usithanda sonke noma ngabe kuthiwa si kanjani empilweni noma ngabe kuthiwa siyahlulekapi noma kuthiwa baneproof ukuthi singabantu abanjani noma ngabe kuthiwa silebeliwe kodwa yena ungumpristo omkhulu uyazwelana nathi ingakho number 16 uthi ngakho masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo so mangabe ke siya ehlaleni somusa siya sinesibindi siya asikhathezekile siya sinethemba siya sinokholwa ukuthi umpristo omkhulu uyakusiza njengoba kuthi umpristo omkhulu uhleli esihlaleni sobukhosi uhlele ngekwasekunene sikaYesu somandla yena unomhawu siya nesibindi asesabilutho noma ngabe kuthiwa siyaziwa ukuthi sehlulekapi noma ngabe kuthiwa sebhaliwe ama report ukuthi thina siyagula noma ngathiwa sekubhaliwe noma ngabe kuthiwa nathi sesiyazi ukuthi sesibhalile izinto ukuthi impilo yethu siyenqamula kepha mangabe siya ehlaleni somusa siya ngethemba ukuthi uJesu Christ uyakusiza ngoba yena ungumpristi omuhle ungumpristi omkhulu osithandayo ozelwanayo nathi ingakho ke mangabe sesofunda ke lencwadi le esizokhuluma ngayo kodwa besifuna ukuqale siyidlalele kuqala sazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda siphumulile uNkulunkulu uyasithanda sinaka ukukhululeka uNkulunkulu uyasazi ukuthi sihlulekapi uNkulunkulu uyazi ukuthi thina kungenzeka ukuthi sibabi ngokwezwe izwe liyazi ukuthi kukuphe sikwenzile kungenzeka ukuthi sicindezelwa izinto mhlawumbe ezinye ziyinqumo esayithatha thina kungenzeka ukuthi nasezikolweni akusafundeki kahle usabathe uyafunda uyahlanganisa kulungi ngenzeka ukuthi uphethe ikhaya lonke libheke wena mhlawumbe nabazali abasekho ngenzeka ukuthi abazali bakhona kodwa bakunakile ngikwenzeka ukuthi unenkonzo uNkulunkulu nombona ubekile kuwe kodwa usabathe uthi uNkulunkulu ngikuzwile nje uthe angenze lokho engikwenza kepha uNkulunkulu akwenzeka kuhlanganisa bathe ngiyahlanganisa kuyahlukana nanga umpristo omkhulu uthi asize kuye siya ngesibindi ngoba simthembile yena ukuthi uyasithanda unomhawu unomusa umusa ozokusiza ngesikhathi esifaneleyo Ngicela ukuthi sifunde la uMateyu 11 verse 28 uthi zanini kimi nina nonke nikhathelene nisindwayo mina ngiza kuniphumuza bekani ijoka lami phezukweni nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo khona imphefumulo yenu iyakufumana impumuzo siya kanjalo esihlaleni somusa siya naku ukuhluleka kwethu siya naku ukukhathazeka kwethu Siyanawa ama reports aqhamuka kodokotela ukuthi thina ngeke saphila. Siyanawa ama reports eswathola ezikolweni ukuthi thina siyafail akukhathalekile ukuthi usufaile kangakanani. Iyanayi reports isindi injalo. Kungenzeka ukuthi namhlanje uthole ireport yokuthi wena awusenayo imali yokuthi uqhubeze nezifundo zakho. Siyanayo zonke lezo zinto ezisinda siyakhona ehlaleni somusa siyoyibeka indaba yethu. Sithi weNkulunkulu nakho lahluleka khona ngoba siyazi ukuthi wena ungumpristo omkhulu okwazi ukwahluleka kwethu uthi number 30 ngokuba ijoke lami lihle nomthwalo wami ulula uthi nomthwalo wami ulula okusho ukuthi uyakwazi ukuthwala yonke imthwalo yethu ingakho lithi iBhayibheli ikhingqela kuye mangabe kunezinto onazo ukuthi ziyakusinda ha izehlaleni somusa ufike uyibeke indaba yakho uthi ha uNkulunkulu uyangazi Ngenzeka ukuthi uya ku-interview thizeni, ngenzeka ukuthi kwayinamhlanje njengoba uye enkonzweni, awazi intambama ukuthi uyobuya udleni. Ithi uNkulunkulu, nakhu, ngisabathe ngiyahlanganisa kuyahlukana. Yena uthembekile, unomusa nomhawu oza kusiza ngesikhathi esifaneleyo. Kungenzeka ukuthi uyahlanganisa imali yakhe ayihlangani. Ngenzeka ukuthi usubhalile phansi wathi kuyaphela manje kukapheli. Ukhona uJesu ungumpristo omkhulu unomusa nomhawu futhi uyakwazi ukwazi ngaphakathi nala khona oyitshela ukuthi akekho waziyo uthi ngiyafihla uhleke mawuqhamuka phambi kwabantu uthi ngi right yena uyazi ukuthi awukho right uyakwazi la uhluleka khona bika indaba yakho kuNkulunkulu woze ehlaleni somusa uze ufike uyindlale kuye mhlawumbe ungasho ukuthi mina ngikwazi ukukhuluma ngikwazi ukubeka indaba yami kahle noma ungafika ukhale uthi uNkulunkulu angazi ngithini yena uyakwazi ukungena ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo ngomboya wakhe uyakwazi ukusihlola ngaphakathi ufika ukhale kuye uthi sengizame konke odokotela bayanginikeza ama reports bathi ngeke kusenzeka mhlambe ngeke ngisabathola abantwana yena uNkulunkulu usidalela okuhle fika ubeka indaba yakho uthi inkosi nangu mina mntwana wakho ngethembe wena uthe angize uthi asize naye imthwalo yethu sisindwa sinje ngenzeka ukuthi emndenini ahlelekile kahle mhlambe nalapho futhi mhlambe nawe wizathu sokuthi ngingahlale kahle mhlambe banayo nisho nema report ukuthi uwo wenza ukuthi kodwa woza kusi sihlalo somusa uthi inkosi mina owakwenzayo mhlambe ngakwenza nami ngingazi kodwa njengamanje inkosi ngiza kuwe nginje namanikiniki ami nginje ngehluleka kwami nginje kungenzeka ukuthi bayakwazi ukuthi unenhliziyo embi noma bayakwazi bakulebelile into abakulebule ngazo mhlambe kunento ofuna ukuphuma kuyona awazi kumele uphume kanjani usuzamile akwenzeki usabathe uyazama kwenzeki oze ehlaleni somusa unomusa nomhawu tshela ukuthi inkulunkulu sengizamile banginikezile bathi angizama u-A no-B no-C kodwa kwenzeki kungenzeka ukuthi kusasa kumele uvuke emsebenzini usuwayitshela ukuthi lo msebenzi angiwuthandi lo msebenzi angiwudingi uyabuka ukuthi kunabanye abawutholayo umsebenzi kodwa owakho uthi uma ngabe uye akuhlale kahle awuthokozile awujabulile noma uhleli phansi uma ngabe uthi uyakhuluma into oyikhulumayo mhlawumbe ayiwenza umqondo thana nkulunkulu ngiyakwethemba nakulesi sikhathi nakulo msebenzi engiyakuwe ngithemba wena kungenzeka noma unanokuthi mhlawumbe noma uthi uyaya khona enkonzweni mhlawumbe usathokozile unayo into yokuthi ake ngivele ngiyeke ungayeki ungagive up ungagivini uJesu uyakwazi ukwazi nokwahluleka kwakho unomusa uyakwazi nokwahluleka kwakho uyazi ukuthi usowuzamile lokhu nalokhu yena uthi yena mina ngingithandana injalo uzani ninjalo nimanikiniki ninjalo ufika ubeka uthi inkosi nangu umyeni wami uthi inkosi nazi izingane zami uthi inkosi nakhe ekhaya lokho esangakhulumisana angikwazi ngisho ukubuyela ekhaya lokho uthi inkosi ngiza kuwe nginje ngibeka indaba yami nginje uyakukusiza ngesikhathi esifanele umusa kaNkulunkulu ungakhathali ungapheli amandla muhle ngezikhathi zonke ingakho incwadi kaNkulunkulu isikhumbuza ukuthi ngokuba asinaye umpriest omkhulu ongena kuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olingiwe kukho konke njengathi ongena sono uyabazi yena ubuthakathaka bethu ingakho namhlanje benginxusa abalaleli bokhozi FM ukuthi asikhuleke singapheli amandla sihlale ezwini laNkuluNkulu singapheli amandla noma ngabe kuthi uyazizwa ukuthi nakho la kubhlungu ngoba wena uyathemba ukuthi uNkuluNkulu uyakuthanda uyathemba ukuthi uJesu owumpriest omkhulu uyazwelana nawe ngakho kwamele uhlale sivumeni sakhe ukuthi uJesu uyinkosi nomsendisi nakuba kunje ngiyazi ukuthi wangithwalele ezami izono ngiyazi ukuthi ngiyaphila noma ngabe aqhamukile reports ngiyazi ukuthi anginakho ukweswela noma ngabe kuthiwa ngiyayibona imali engathi ayikho ngiyazi ukuthi anguli noma ngabe kwenzeke konke osekushiwilo mhlambe kungenzeka ukuthi nawe uyabuza ubuhlungu thana lo buhlungu amnabi sisabelo phezukwe yami impilo ngoba uyamthemba uJesu Kristu yena okuphumuzayo okuphumuza kulokho kugula obhekene nako okuphumuza kulokho kwahluleka obhekene nako okuphumuza kulowo mndeni exabene engazwani okuphumuza ngisho ngathiwa nawe imbala uyazizwa ukuthi nami yimi owenza izinto ngendlela engase engayiyo ngenzeka ukuthi kwayizona izingane zakho mhlawumbe izindlela lezi eziyiyona ngenxa yezinqumo zakho wayithathayo ingakho kumele sibambelele ezwini likaJesu Kristu ukuthi yena ewumpriest omkhulu yena uthembekile noma ngathi isimo sinjani wethembekile ngezikhathi zonke kumele sihlale sivumeni sethu ukuthi impela uJesu uyinkosi nomsindisi siya ngesibindi siyasikhululekile siyasinala ithemba ukuthi yena uyasithanda yena ungumpriest othembekile osithandayo nokwahluleka kwethu uthi wozani nonke ninensindayo ngiza kunithwalela na uzokuthwalela ngakho kumele sikhuleke sithi siyabonga Nkosi namhlanje nganayi incwadi oyivulile ngalesikhathi samanje Nkosi siyakholwa ukuthi njengoba selikhulumile izwi lakho ukhona umehluko ozowenza kumlaleli nalo lapha ekhaya siyazi ukuthi naye uzoba right inkulunkulu wethu siyazi ukuthi siyakholwa ukuthi noma thube siyethathile isinqumo ikhona into ezokwenzeka empilweni yakhe njengamanje uyamthinta njengoba esalungiselela esayenkonzweni nalowo bese lahle ithembe sethi akasayimisele ngokuya enkonzweni siyazi ukuthi uzovuselela ithemba kuye ukuthi impela njengoba wena Jesu umpristo omkhulu osithandayo okwazi ukwahluleka kwethu uyalivuselela ithemba kuye siyazi ukuthi njengoba behamba beyenkonzweni abanye bese bethatha izinqumo ukuthi namhlanje ngiyagcina enkonzweni siyazi ukuthi njengoba sewuvula izwi lakho lithintile inhliziyo leyihlaba inhliziyo noma kuthiwa kuneyinqumo ebeseyithathiwe zokuthi ziyahlukanisa inkonzo yakho oyibekile siyazi ukuthi namhlanje inkonzo yakho izoba nakho ukuqoqeka izoba nakho ukuzwana bazophila njengomndeni njengoba wena Jesu ukubekile ukuthi uyawuthanda umndeni futhi uyawuthanda umndeni uzwana uyawuthanda umndeni uphelele siyazi ukuthi uzobasiza ngezikhathi zonke uzobasiza abathatha izinqumo ezifaneleyo nabanye bathi mabebuye enkonzweni balungiselele bayalungiselela emsebenzini abanye abanalo ngisho ithemba abanye sebelahle ngisho ithemba bazi ukuthi nje mangabe siphilile nje kuphelile siyazi ukuthi ngoba uyabathanda uyakuvusela ithemba impilo zabo izoshintsha impilo zabo izoguquka ngoba ukuphumula wena uyakuthanda uNkulunkulu ofisayo ingakho uthe wena uyathembisa ukuthi sophumula futhi kuyisidingo ukuthi siphumule nathi silethe ukukhola kwethu kuwe size ehlelweni somusa amen.

0: lalela iyouth yona
1: izwi labantu abasha sina siyintsha yase-South Africa sibulawa yikho ukufunda sithole iziqu besesehle senyuka sifuna imisebenzi kepha lokuthi umsebenzi sigcine sesikhontribution ngesasasifundile
0: amathuba kubantu abasha amakhono nezimfundo uzokuthola kwi-youth yona njalo ngamasonto kusukela ku-half past 2 kuya ku-3 ntambama ukhozi FM luhamba phambili iYouth Kiyona.
2: So khuluma la nomunye futhi simbonile udadewethu ethweswa iziqu esezingeni eliphakeme ngendlela esimanga njengoba ethweswe iziqu ze PhD igama lakhe uDr Mbali Yethemba Shezi. Lusuka kuphi lo luhambo lube isikhathi singakanani ukwenza iPhD yakho?
3: Uqale ngonyaka ka-2020 ngangiqala ngingena ngiyosebenza eDepartment of Social Services lakithi ngoba manje wathi ngisebenza nabantu banomhlobo. Ake ngihambe ngiyokwenza into esikoleni ehambelana o emayelana esondelene nalokhu engisebenzayo ngadecide ngaregista i-PhD yami ku-Criminology and Forensic Studies
0: ezemfundo.
3: Angikaze ngabasebenzi ngenyaka oqala ka-2020 ngayishiya ngonyaka ka-2023 abangani bami ngiqale nabo bayagqoka babomvu kanjani kanjani ngabuyela ngonyaka ka-2024 ngabe sengithola-ke usupervisor omusha okuyena ongiholile uprofessor Sile kuleeseginenaeli wemfundo yami ekele ngonyaka odlulile ngodisemba ka-2025
0: iYouth Kiyona noboniswa moto mzebetshana. Uboniswa moto mzebetshana.

sikunike ingoma ezimnandi kakhulu sikunike uBrahim asikela at Africa Hold Hands sakunika nansi ingoma eqedwe kuphela manje nesiqhisa la ekhaya kwangempela undaba ozulu nomgidi ensemble kodwa ngiyalizwa iphimbo lensizwa umbuso umfoka khoza ngabe uyaphila nemkhathini leko show engabukuphi kodwa ke siyabonga umnandi umculo uhlanganiswe kamnandi bandi bandi siyabonga ngo7 uzobuya ke uselimathunzi nezindaba zehora lesikhombisa ngakhohlwa futhi silungiselana nokuthi ke makulapha ya sekuyoshaya ihora lesishiyagalombili kuzobe sekulungiselela umdlalo okhona namhlanje umdlalo ophakathi kwebafana bafana we konje unani kusami uzokutshela khona manje bafana bafana idlala nani nkumbuzeni bakithi nakho sekubaleka kodwa ngiyazi ukuthi iyadlala ibafana bafana namhlanje futhi ungathi phesheya noma ke idlala ne team ya phesheya noma ila kodwa yona iyadlala namhlanje kuzoba ukuthulwa ke lo mdlalo ngehora ke lesishiyagalombili thina ke sobe sekhona la no banda banda sihleli nawe tiyabumbana ke khona manje nje lesikhombisa ayike uzobe sekhona usithumbeza asiphakele indaba.

Msakazola le Khosi oduma phiko phiko ukhumbuleke lenyanga sekuyo sehlala kumcudo wokwalapha ekhaya enikeza eMafrika sibonga kakhulu lapha ke kuyena ke usineyo besinikeza lapha ke indaba zehora leshumi imizuzu ithi mayibe ngamashumi amabili nesikhombi sunshine lapha ke ihora leshumi sihleli nawe ke ubusuku obuhle ngesonto nokosinathi kamshengu mhlambe ngenza ukuthi usande vula manje umsakazo wakho usande kuvula nje umsakazo sawubona sakubingelele silandele kuzona zonke inkundla zokuxhumana ngobhala nje ukuthi hashtag ubusuku obuhle kuyilesonto ngingena nje nginethemba lokuthi impela sonto ikuphathe kahle sesilungisela ke ukuqala kweviki kweza sekhaya eNingizimu Afrika ringomadlingozo tekuseni umthandile na Namhlanje ngifisa ukuthi sibe ne-open line kodwa kwa-anonymous. Uyazi ukuthi kuleli show kuleli hora lesibili ohlelweni sibe nengxoxo ehlukene. Namhlanje ngifuna ukuthi ke ngivule elinye ikhasi. Kuna lento ekudlayo ngaphakathi ongakazwe ikhulume namuntu. Yabona ke kulezi insuku kunesimo esingahambi kahle kakhulukazi makuziwa kwezomnotho. Abantu baswele amathuba omsebenzi. Kulezi insuku ke futhi kuqala nemikhankaso yokhetho njalo njalo. Bonke abantu bafuna amathuba okuba bazibone besebenza. Abanye bangenza noma yini ukuze bakwazi ukuzithola bebasemsebenzini. Namhlanje lapha kwa-Anonymous ngifuna ukuthi ke ngikhulume nawe. Kungenzeka ukuthi ngiwesifazane owayizithola ngenilanga ngenxa yokufuna amathuba omsebenzi wazithola usungena ke ogibeni lokuthi uze ulale nomuntu. Ngokocansi ukuze uthole umsebenzi. Ngenza ukuthi mhlambe njengamanje vele waqasheka kanjalo. Ngifuna ungene la sikwa-Anonymous namhlanje ake sikhulume. Ake ubhodle uyikhulume lento. Ikho ngithe uzozigodla igama. Ngoba ngiyayisaba le nto ekuthiwa inhlupheko. Ngoba inhlupheko ingakwenza uzithole ulala nabantu noma ungabathandi. Noma usuwenza izinto ezikwehlisa wena isithunzi oyigameni lokuthi ukwinhlupheko. Nabantu abasuke benikezwe amagunya kwesinye isikhathi abanye bawo basebenze ngendlela engeyiyo. Ake sixoxe ngale mkhuba abantu abayenza esithe. Ilula ke inombolo ozongena kuyona ilethi 0863002437. Mhlambe nawe ngwesilisa, mhlambe nawe kwakwenza lokhu yokuthi ufuna ukuba semsebenzini noma ufuna ukuthola itorho wathola mhlawumbe nawe sewufuna ucansi. Mhlawumbe ubufuna ithenda noma ubufuna ini labo ufuna khona. Kwaba yiso leso leso. Ake sikhulume. Ungayithumela ke ne-voice note yakho kule nombolo ke ka-WhatsApp ole emsakazweni Khoza FM. Uligodle igama lakho. Ngoba ngiyazi uyamazi umenzi wobubi. Ake sikhulume ngesigameko simbeke eceleni umenzi ngelanga siyongena kulelo thuba. Umsakazo olalela Khosi oluma phiko phiko kuyinkundla zokuxhumana sanibona mangabe uhleli lapho ku-Facebook sawubona. Usemsebenzini njengamanje udonse night shift nawe uyayicabanga lento uyabuka la ukhona man.
Yebo, ngiyasebenza ngeyihola imali kodwa unembeza uhamba hambe ungikhumbuze. Ukuthi hayi man. Ungangena ke uthumele njengamanje sibe nende yongxoxo ke sixoxe nje open line. Ungangena futhi nalapha kunondombolo elula khona 0860024437 kulona ngeCause FM. Ake sikhulume mina nawe. Uma ungena lapha na ke ngiyacela siligodle igama kodwa ke ake sikhulume ngalezo lesi. Nansi lenkosaza ishinga lezintombi ihambisana ke noNami K khona ke nozakwethu bathi Oxygen. Yalo, ubese etshela ukuthi angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakhe.

0: sekazolalela cause olumaphiko phiko uqade kwazala breke ishinga lezintombi enkwasazana ngapha ePortshepstone amsaneke naye lapha ke wonami yakhe umkhaya wakhe kanye naye uzakwethu bekunesi ngoba imntana kakhulu bethi oxygen lona ke cause iFM kade ke bengithenga kuwe ukukhumbuza nje lohlelo ngumusa nkosinathi kaMshengo mshiza wethu amza kushabalala Dr. Love Mawuthanda kusebusuku imizuzu ithi imayibe lapha esele ithi mayibe ngamashumi amabili nantathu esena phe ngishaya lapha ke ihora le shubi na muva kudwale ke ukhozi FM. Dabe ngikhuluma ngalo ileli lokuthi ngenze ukuthi ngwesifazane noma ke nawe ngwesilisa. Kodwa ke ngitha ngikhulume ngibhekise kakhulu kwabesifazane ngoba fanele silwe kakhulu nendaba yokuhlukunyezwa kwabesifazane noma ngayiphi indlela. La ke kwethu khungoza kusebenza. Simo somnotho asihambi kahle. Wonke umuntu ufuna amathuba omsebenzi. Kodwa nalokhu ngcola okwenzekayo kuzithola ukuthi sekufanele uzilale nomuntu noma umuntu afuna ukulala nawe ukuze kwazi ukuthola umsebenzi mhlawumbe uthola kanjalo ke nombolo ke ilula kakhulu esikhulume ngalo dam ngithe uzoba anonymous nombolo ilula ithi 0860002437 la uzongena khona ubo anonymous noma uthumele ke voice note yakho kuyona ke inombolo ke yalapha emsakazweni ukhoza FM ka WhatsApp nangu uqalo sewuthumelile u WhatsApp wakhe sizokuthi Paul uthini
1: sanibona nokhozini ngamshini kushabalala isihloko sakho ndoda siyangithinta ngicela ukuba nganonymous sengishabalala kule sihloko sakho ndoda sangilimaza kakhulu ngike ngaba kuleyo nto ngike ngaba kuleyo mpilo leyo ngakhona nokuzazi kumanje ngizazi nokuthi eyami impilo yaphambili or yemumva ngokudiphenda noma ngokuphila ngempilo yomunye umuntu namhlanje lo muntu lo ngibalekele namhlanje lo muntu lo ngilahlile mshini ngicela abafundisi mhlawumbe mabake mhlawumbe uke ubabaletha nawo lakho uhlelo olunzima kangaka mshini bake basikhulekele ivoice yami le mshengo akusiyo ukuthi mhlambe utshwala or uphuzekile i-stress mshengo kumanje anginawo i-forward angina A angina P angina A E I O U empilweni ijesihloko sithindayo mshengo hayi washabalala Ngihlezi ngikulalela mkhulu, ngihlezi ngikulalela ndoda, yasikhulise, sikhulise. Kuwo konke but siyacela ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu nathi asikhumbule empilweni eziphilayo. Shengi shabalala.
2: Hey, nzima le ndaba okhuluma ngayo bakumshengu. Hey, umuntu kecaba nginanoba udayisa umzimba impela ngenxa yenhlupheko. Ngoba umuntu esekhulile nangeminyaka nje ungazi ukuthi uzomisa kanjani. Izinto zonke seziyabiza, ucabanga ngisho umzimba impela ukuthi ongcono uyodayisela wona.
3: Okay, ngubingelela msakazo, umfoko amajola lo. Usokale lento lapha nemtuke ngotshela isigodo, kodwa ngokuzozama impupho ngilabe egula. Angingithathe nabo abafowethu laphana ukuvulela.
0: Elula ke inombolo thumeleke ivoice note yakho ungene kwesihloko esikhuluma ngaso udaba esikhuluma ngalo lwesethebeni ilolu ngenza ukuthi ke wakwa wazithola uthola umsebenzi noma ke ufuna umsebenzi bese bakhona umuntu loyo okunikezela umsebenzi afuna ukuthi uqale alale nawe uqale phambi uthola umsebenzi asixoxe anonymous so cause in someone okay ilula ke nombolo zongena kuyona ilethi 0860002437 so cause in sawubona so cause in sawubona
4: yebo uphumlane okhuluma futhi ninjani
0: sikhona thina bhuti kunjani
4: ngikhona uphumlane wamavundla la eShepstone odokuhlala ngisithi aswedi ukhuluma
0: mhm
4: ebudeli esihlo loko siyangithinta siyangihlukumeza kakhulu yabo nje kusisha nje kwathi ukukhuluma ukuhlukumeza kwabantu besifazane eyinzima leyanto ngike ngazama ukubona ngisho odokotela othe sekhenge futhi ukukhuluma nabe into engizithumile hey idemoni lifikile baba le into efuna ukulela la lifikile la demoni ngale ndlela ukuthi upresident bayazi ngale demoni idemoni leli idemoni lifike no King George elaliqala uyena sebegcina isiko labo abantu besilisa ukuhlumeza abantu besifazane leyanti ifuna izinyanga ifuna abathandazi nokuthi abafundisi abesinto abayikhulekele ngeke balunge laba abasinto abasindisiwe ifuna abantu besinto bayikhulekele bakhuphuke izindaba neyokhulekela lento le idemoni le ngeke ngisize lokuthi nje la ayikho into yosiza lapho ngiyabonga bonke phumla la mavuka
0: sokele ephumlane ngiyakuzwa mfethu kuphawula kwakho sokhozeni sawubona Sokhozeni sawubona laleli khozi sawubona
5: baba umshengo kunjani
0: sikhona thina bhuti kunjani kuwe
5: hayi ngiyaphila we baba umshengo ukhuluma nonkosi yephana shango odume ngelika chilisi le hawe kelichitson
0: mhm
5: yebo baba umshengo hey yabona uma ngabe ukhuluma ngalento baba umshengo ayona lento le inzima kakhulu ngoba manje yabona naye umuntu usuke naye ehluphekile naye efuna umsebenzi kodwa manje uthola ukuthi manje wena umsebenzi umnika ngokuthi ulale naye lento isuke iwrong
0: imaha ke cash
5: yebo
0: sisahambisana mina nawe ulalele kodwa ngithi uhlelo
5: yebo ngilalele baba umshengo
0: uyazi ukuthi ngesikhathi ngiqala le ndaba umuntu okuyena ngimdinga kakhulu umenziwa lapha
5: ngicela ungiphendele baba umshengo ngizokuzwa
0: umuntu engimdinga kakhulu bangena emoyeni umenziwa ilo owake wehlekelwa yilesi simo
5: yebo baba umshengo
0: yake yokwehlekela le nkinga
5: hayi no baba umshengo ube unje ngiphawula ayikona ayikazi ngehlekele
0: uyabonaka ukuthi kusho ukuthi asamsana ungaphandle kweground ngise grounded me
5: yebo baba umshengo hayi
0: ngilogile emkhaya uphile so cause it's so bad
6: sikwano nimas
0: baba
6: ngizoba anonymous mina ngo 93.1
0: sala kanjalo baba
6: yes hayi wechakwe thina siyimsuba yaso lesisimo kubi nje futhi kumnandi ngoba nalo engizwana naye ulele nje chakwe awumuzwa honesha
0: ngikulalele futhi
6: yebo bekhakho no umuntu mm. akwabhekana nezimo lezo
0: yeah awuyichazi
6: okay nakho ke umuntu wayefaka i-CV uma efaka i-CV umuntu bese iphendulwa nangwa security ngaleso sikhathi uma sidawa security awu usisi lo mina ngiyitshende nje cha induna mthante ngikhulile kanti ya phambana kana uma esebona uma wengane yami ayingase ngibone ukuthi khona inkinga ke manje lana kusho ukuthi umuntu wayekade ngidayisela cha
0: ya ya
6: ngabe ngoku bese sihlukweni cha
0: ngikusona uthi ukukhokhela kanjani uzokhokha ozo njengoba ufuna umsebenzi kuzofana ne wayibeka kanjani le lokho kufunayo
6: wazwa muhle mfisi
0: yeah
6: esikhathe nje sithize niphethisa chakwe naye ikhongotha neya kwangqobo
0: yeke leyibona igebe ngenza umsebenzi wayo
6: ayenza umsebenzi wayo yizinto ezandiphansi kuyakho nje wechakwe ending yabona nje ukuthi isihloko siqondile ngoba kade yasifuna bona ngabe abantu abazoqonda kusona
0: kulungile futhi uphile futhi
6: uphile abantu wayekwenzeka ngona 3.1
0: yeah abubhekeleyo nje ukuthi luma bani
6: hey kukhona umuntu wami ngapha nje yakho konke ngaphansi babazana
0: japha so cause in someone
7: mshoyo munjani baba
0: ngikhona futhi kunjani ku
7: yakho ngisacela unciphise umsakazo la
0: nganya kwethu
7: Ngisakhona mshe.
0: Ngiphilile futhi wami, ngiphilile.
7: Ngiyaphilile, ukhuluma noNthulani Gwenene ngakwaZungu la emdube enkosini.
0: Sekwa onenemasa ngithi.
7: Ehhe.
0: Okay.
7: Hey, uyabona bhuti leso sitoko sithintayo. Hey, siyangithinta mina, mina ngilimele kakhulu bhuti.
0: Awuzende ndaba.
7: Ngilimele mina kakhulu bhuti. Eh, inginengani.
0: Yeah.
7: Ingane ile entabeni. Ile konongoma ibizwa ngesinye isibongo manje uma wayo mangisho ngikhuluma naye tribe manje vele thai wena uyondlela inga mina ngiyazama nkosi yami ukuthi lokho kuzo angitokhozi mina ngisathi intweni yebo umuntu nje oyisebenzela noma ikuphi la ngisongithola khona umsebenzi ey manje lento iyangihlupa mbese yabona nje ngoba ngingalele nje ngilele lapho cruising ngiyacabanga sengani njengoba mina ngilelelana yona ilele kuphi idlele imbetheni mina ngembethe mina ngisembedeni ngidlile mina ngisuthi yona response some sizalo mshengo
0: ngisaselalele lesihloko suza naso ke ngoba leso za naso angazi mhlambe yimi kuphela kodwa wena nawe nje uqobo akhe sibuye kulesisami iqale isihloko ngiyasibona leso sakho noma siyangikhipha kulesisami ngixoxe ngalesi sakho
7: mfethu ungangeluleka ungangipha noma ikupho okungasuka kuwe
0: angisibeke eceleni ke siyavumelana ukuqala ukuthi isigeji level
7: yeah
0: okay ngenza ukuthi sibe sibe bese kudlene kodwa sobabili ake sibuyele kule yakho ke manje inkinga uthi kwenze njani
7: no mina angazi ngibe nayo inkinga ngokwe side glam no angazi ngibe nayo nje angazi ngibe nayo
0: cha lebo sangixoxela yona yokuthi ingane nomama kodwa iyona leyo nkinga phela yakho le
7: yeah
0: awibeke kahle ke ngizwe ke le nkinga yakho indlale nje kahle uthi kwenzekile
7: ngibele kwendlalela ngibekukwendlalela
0: mshengo
7: uyabona mshengo
0: yes
7: uma okay fine simtholile umntwana sinomntwana njengamanje
0: yes
7: okay fine umntwana ngikhuluma ngomuntu ono 5 years njengamanje
0: mhm
7: uyabona and ngenza konke okusemandleni ukuthi aqoke enze yonke into okay fine asikeke lokho singakubali sengazi ukuthi eh sijezi singana ngalezo zinto but uninga wayo umama wayo
0: yes
7: akafuni nokuthi ingane ivele la eduze kwami okay ngoba naye vele vele useyiqhubekele nempilo wayejolela impilo phambi anginayo inkinga nalokho even like abantu abadala ba like mina ngumncane like ngomagcina mina la icikile bayazi ngisho obhuti basebenza le mathekwini abanye bangala kokholi bayefaka imali efakele ingane sengaze na stop ngase mina no ningasafaka imali ingane ingalethiwe la ekhaya
0: yeah
7: angiyazi ukuthi lento lokho ukuthi izokwenza kanjani
0: ikuphi ikupho ufuna kwenzeke wena
7: yebo
0: futhi ikupho ufuna wena ofuna kwenzeke
7: ngifisa mina ukuthi ingane ifike mhlambe izonyathelisa unyawo lapha egcekeni iyagcina mhlambe be no 3 months isele
0: manje
7: that's from lapho
0: konje uthe konje uthe njengamanje wena ukasebenzi
7: ay angisebenzi mina kodwa ubhuti bama kwazi mina kungelekelela
0: manje ubhuti njoba ubhuti bekulekelela ukuthi ingane ikwazi ukugqoka ikwazi ukuthola izinto wena usuthe kobhuti abaswishe leyo nto
7: stophe ngoba manje mina angisaqondi noma le mali ilele
0: ingane ukwebabani ke manje la ugweba ingane ngoba nakho kuthiwa ayikuboni
7: bhuti mntana ngiyakuzwa ukhuluma iqiniso
0: Akangiphenduli kodwa ke umbuzo wami ngesinqumo sakho sosithathile usugweba ingane na ngenxa yokuthi kuthiwa uma wayo ethi ayizokubona
7: mina ngokwami ukucabanga bengicabanga ukuthi ngigweba unini angani
0: kodwa uyabona ukuthi kuzolimala yona ingane
7: angazi ngicabanga lokho mshini yingakho ngithi ngicela
0: ukuboniswa hayi ingangeni ingane kulenkinga asiqalelana bhuti ngoba ngoba amandla njengamanje nawe uyazi ukuthi wena uqobo lwakho amandla ngokwemali awukabi nawo uyabona
7: yebo nginawo
0: ehe yini ungathi uma ukhuluma nobhuti babe beqhubeka nokwenza ukuthi ingane ibe right la ingakhona uyabona nawe ubuzama ukuhlanganisa impilo yakho nawe ukwazi ukuthi ezinye zezinto nawe ukwazi ukuzenzela nokwazi ukwazi ukwenza ukuthi izinto zenzeke enganeni
7: ukuthi futhi same ethi ngwendlalele nje futhi okunye ngovezele elinye iside
0: yeah
7: inkingi into edala ukuthi ngeze ngicela kobhuti ukuthi abastop uyaphuza lwase too much
0: ayi mana Musa fodo ukuthatha ingane uyiphendule iwisa lokulwa na noma wengane uyabona
7: yeah
0: ukuthi usisi uyaphuza noma akaphuzi wenzani ngempilo yakhe ayi angiboni kuyakuthinta ngoba useyi ex yakho ngithi
7: yebo uyi ex
0: kodwa ingane kufanele yenze njani yona igqoke uyabona angithi buthi
7: kodwa manje ikuphi ke ongangidodisa kukho ke mhlawumbe
0: bengisathi ngiyakudodisa mangithi mina kuwe cela obhuti baqhubeke nokunaka ingane bese wena nawe ulungise yakhe impilo ubuzama nawe uqhukuzithola ukuthi ungawothola namadoho nawe ukwazi ukuyimela ngoba uma usukwazi ukuyimela nokuzenzela izinto uzobe usukwazi ukuthatha izinqumo eziphusile ezithinta wena kanye nengane yakho ikhona ngale mhlambe futhi mawusukwazi nawe ukuba ukuyimela amandla azobuya kuwena bese uyakwazi ukuqongisa indaba yengane ngoba mhlambe nekwelethu awuyilungisile ngale ngoba nakho phela ubuthe unamali yabo kodwa ke kulungile ngikufisela okuhle
7: ngoba mabani konje mshengu
0: usho mina
7: yebo
0: miyeke umshengu bhuti miyeke bekungawe lapha
7: ngangeke mfethu ayi uzele umama wami
0: uphele bhuti wami yes uphele ubusuku right
7: uzele umama wakho mfethu ngiyabonga futhi
0: kulisonto uphele yes
7: uzele
0: ukhoze sawona so cousin sawona okay I guess phinde start omunye lawo so cousin sawona
8: yeah mshele
0: ngiphilile mina kunjani kuwe
8: angisahleki kodwa Oh boy.
0: Yeke indaba zabantu.
8: Hawo buti ayibe usale usikhulise
0: buti. Phume indaba zabantu. Ithini yakho?
8: Akukhulise buti. Siyabonga.
0: Uphi?
8: Abafole nabo lawa.
0: Uphi lo buti?
8: Yeah.
0: Msakaza olalela ikhoza athi baphiko sike siqhubeka sikuthathe kune bekubheka ibizuzo ithi mangenze kanje.
9: Hey, yazi kade bengibuza kanti ngikhipha nini castle laka siqala ubraya uma kuumdlalo wamanqamu wokubuyela eqophelweni eliphezulu
10: siyabraya
9: uma umdlalo wekhilikithi ungakapheli kumnandi over
10: siyabraya
9: uma sizipholele endaweni namaqhawe ethu ezemidlalo eseduze
10: siyabraya
9: what kunjalo ungawulithuba le-castle laka lokubraya nesikwadi samabhokobhoko ama-proteas noma ibafana bafana umushayela u-star 120 star 1895 hash fend the fire always kunemibandela South Africa bishop akuyona yabe neminyaka engaphansi kuka-18
11: Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, ku-1 gig red core unlimited plan yethu entsha. Kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela feather together Vodacom
12: Ubusuku ubuhle nonkosi nathi mshengu
0: Umsakazo lalele khoze olomaphiko phiko nolahamba phambili ufuna ukujamukiza lapha ku WhatsApp sizo ukuthi khona nike simthola lapha Paul ngeludaba esikhuluma nga
13: Angibingelele baba umshengu ohlelweni lwakho luhle kakhulu ngithatha lelithuba ngiyazwelana nalensizwa engene okuqala umfundisi uMkhize lo eMaritzburg mangathola nje igama lakhe ngimkhulekise uNkulunkulu umuntu umazi ngegama mhlawumbe nenamba yakhe uyalidinga usizo, uyadinga ukululekwa ngokomqondo. Ngiyabonga mshengo.

0: ngale le mshini ngashabalala Dr. Love ayihloko sakho simnandi kakhulu mina nje anginankinga umuntu osifazana maye ngathi nje angimsize uza ngipha imali hayi ngingakwenza lokho ngoba angiyiboni into engangihlukumeza ngoba nami ngizwe ngimnandini uma nje ezavuma ukuthi ngifake icondom uyobe nje uqedile ngikhathele ukuxakeka imisebenzi ayikho mnake solo ngazalwa-ke nje angaze ngisebenze
1: Dokotela Mshelo, ukhosana FM angibingelele. Ngiyalizwa udaba olubekayo mfowethu, kodwa-ke nanto lama udaba. Mina bengingumuntu wesifazane, ngisaqala ukuvula amehlo ngithi ngiyamthanda. Lo muntu wesifazane saphusha iminyakanyana, ngangisaphasa o-matric ngaso sikhathi. Inkinga yami nganginamali-ke mina kwakuthi manje useqoma abanye abantu okwakunezitolo kubo namathaveni bona ngebhadu uNkulunkulu wabathatha labo bantu bahamba namuhla kuthi asibuyelana because abantu bahamba la bantu ayebaqomile mina ngenhlanhla-ke manje sekhona umsebenzi engiwenzayo permanent emakhaya kaekhangangasebenzi kungangisasemncane kazingakhula ngamdala sesibadala nje angiyibeka njalo manje kodwa manje kuthi asibuyelana manje ngiyibuza into eyi-one nomama kuthi asibuyelane ngoba eshaywe umhlaba oda sibuyelana ngoba esangithanda ngoba mna ye ngangimthanda ngempela umuntu wokuqala ukuthi ngimthande lo wokuqala empilweni yami ngangilapho le ntoza ko-19 years kuyaphezulu angiyibeke kanjalo bengisasemncane kwephela imetrikshina besiyiphasa sesibadadlana kodwa ngisamthanda ngokwesifazane kodwa kwangigila kwathandana nabantu ababe nemali wangiyeka ngoba ngingenamali mina lunjalo ula mdaba lakho ulamshem hhayi ku-anonymous na
2: mbingelelo khozini uzoba u-anonymous ngithi mina ngiyacela babamshengu la ukuthi inkampani yakwa-Transnet eyiyeke ukuxosha abasebenzi abangenacala bayamazi umuntu osuke enze icala ababuyisele abasebenzi abangenacala emsebenzini ngiyabonga mshiwo
3: usokhozini sawubona
4: sawubona mthini
3: sikhona thina baba kunjani ku
4: hayi ngikhona ngilalela hayi abantu badukile esihlokweni sakho ukhuluma ngaso angaze ngibone
3: mhlambe
4: izulu esidulile mele bangibheka
3: mhlambe awubakhumbuze ngoba bazoze bathimi ukuthi kahle kahle besikhuluma ngani kahle kahle
4: cha mhlawumbe isitoya usibekile siyakhanya ngazi ukuthi manje labantu bakhuluma yonke lento abayikhulumayo
3: kodwa ke futhi ke sibaxolele uyazi ukuthi zikhona ezinye izinto ikakhulukazi makuvulwa ithuba njengaleli lokuthi abantu abangena emsakazweni uyabo ikhona into othi uhleli nayo iyakulimaza awunamuntu ozoyikhuluma naye maliqhamuka ithuba bese uthi yazi angingene uyabona angingene ngiphawule kufana nokuphambuka kade uye emngcwabeni bese ungena emngcwabeni ongewona yabona sithi ungena emngcwabeni ongewona ungene nawe wakhala ngoba ubona kusemgcobeni ngoba phela bonke abantu basemgcobeni nawe uya emgcobeni indaba iqala ukonakala ngokuthi bese kukhuluma umndeni ezochaza isiga esenzekile lo umndeni bese chaza ngoba wena uya emgcobeni kwamngani wakho uyabona mhlambe benisebenza naye omndeni uqhamuka ukuthi bese thi ibisencane kakhulu lengane besalindele ukuthi kwazi ukubona izinto bese uthawu kwase khunywa ngengane yentombazane futhi esencane manje ngiyenze njani ngaloku kukhala kwami bese ngikukhalile ngifika la usukume usukume bonakala usukume nyenya imawu sazoqala ubuze kwaba ngaphandle kanti kwabanye isibongo
4: ka noma kunjalo mthini kodwa ke hayi ngathi
3: manje kulindele ukuthi bazongena baphume esihlokweni kanti hayi ngoba kuwukuthi baphume esihlokweni manje bebefuna ithuba lokuthi kube khona la bezokhala khona hawu lona thuba maye sekhala uyamuza ukuthi hawu kade lifuna ithuba lokukhala kulungile baba sabonga kuyeza
4: Hayi umajo zokuba naye la
3: uphile baba uphile baba uphile
4: okay mthini baba
3: thank you baba ake ngithathe abe ukugcina lo okwamanje ke le hor okay sawubona usokhosini sawubona nejani
5: yaphila ngazwela
3: siphilile
5: abantu yazi ukuba dikiswa yini ngoba manje lekhowe lesikhona le
3: Awu, hey. Sawubona futhi.
6: Yebo njani?
3: Sikhona thina kunjani?
6: Khona.
3: Mhm.
6: Yes.
3: Siklalela. Kusemsakazweni njengoba ungena nje. Ungene kanjani?
6: Cha phela ngithi ngingazi ngisazwe.
3: Dimanga impoti manje uvele wafona nje kwenombolo yasemsakazweni
6: ayu mina ngiyive le interview ekseni ekseni namhlanje
3: yeah
6: manje mase kufanele manje
3: hayi hey imake cha senze nje asikudedele ngoba ngiyabona ukuphambela intambo ngempela la anango ukugcina usokhosini sawubona
7: sawubona babuso
3: sikhona thina kunjani
7: Hawu yaphila.
3: Baba.
7: Yebo, ngakho ziyafana la.
3: Yawu. Eh, kulungile ke insizwe.
7: Eh, cha. Umshengu ngithi ungenela nje ukuthi ke ngibone, ngibone ukuthi uyababekezelela abantu noma sebephume ehlokweni. Inkinga balimele Nkosi yami.
3: Balimele abantu, balimele.
7: Hawu balimele, ngiyabonga baba umshengu. Eh, badingwelashwa balimele.
3: Manje
7: iloko nje baba
3: ngithi na ungena nje nawe uphethe lakhe ikhadi
7: cha alikho
3: ubaqhola ubaqhola kuline nje kanti awuphethe ikhadi
7: cha ngifuna nje ukubonga baba umshengu
3: siyabonga
7: uyabelapha abantu
3: siyabonga mfowethu uphile mfowethu uphile
7: uphile
3: baba sometimes when cause zelwa phiko phiko bese sithi maybe mhlawumbe ushayile lapho ke ihora leshubu lobuvo sekijime sokunika singoma bese siya lapha na ke kusicelo sithole ukuthi ngabe inkanyezi zakho zimi kanjani njengoba ke liqala nje iviki sithini ngale kwazo ngicathi ngizophinda futhi ngikunikezele lo thuba mhlawumbe siqhubeke sixoxa kodwa futhi sobe si phakathi nendawo sifaka umculo sizinikeza umculo phakathi nendawo le ngoma le ishaywa lapha ke ilensizo
8: inhliziyo yami ifuna wena
3: lona ke afrotration inhliziyo yami ifuna wena

0: Gama, ngingusicelo wakaJili. Namhlanje sibuka ke iviki lomuntu weLibra. Kodwa ke siye futhi ke siqale sibheke izinto ezizokwenza isoul yakho ihambe nje emzileni wokhana. Namuhla sithi ke dedela abantu abatoxic abanegative empilweni yakho. Kunabantu othi uma uhleli nabo ugcine usufana nabo. Impilo kwesinye isikhathi ke iyakuphoqa ukuthi ke wenze isinqumo esibuhlungu kodwa ke esidingekayo. Akubona bonke abantu oqala nabo uhambo okumele ufike nabo lapho oyakhona. Abanye balethwa kuwe ukuze ke bakushiye ke nezifundo. Abanye beza kuwe ukuzokulimaza nokufiphaza amaphupho akho. Ungalingeke uchithe isikhathi sakho ugcine abantu abakuphuca ukuthula, abakuphuca injabulo, abakuphuca ukuzethemba kwakho. Ungakwesabi uqhela lapho ke ungahlonishwa khona. Qhela lapho uzizwa khona ungabalulekile. Unabantu ke abahlala ke bekhumbuza abanye ubuthakathaka babo, bebakhumbuza lapho behluleka khona kodwa ke bengakhulumi ngokunqoba oke wakunqoba. Lo muntu ke mdedele nje ahambe empilweni yakho. Umuntu otoxic angakwenza uzizwe sengathi ke uyinkinga noma ke umuntu wamabhadi ngokolimi ke olujwayelekile. Ungazami ukufakazela ubumqoka namagalolo akho kumuntu ongakuboni lokho. Kunabantu abazokuthanda bakwemukele bakuseke bakukhuthaze ngoba bebona nje i-character yakho. Ungazisoli ngokudedela abantu abatoxic empilweni yakho. Abantu abagxeka noma yini, abantu abakhuluma kabi njalo ngabanye abantu, bahlambalaza badalula izimfihlo zabantu ezibucayi futhi ke basifundisa ukuhlala nje bephethe ipeni elibovu ukumaka nje amaphutha abanye abantu. Zibuze ke ngomuntu ohlale ehleba nje izimfihlo zabanye abantu kuwena ukuthi ke yini engamvimba ukuhleba ngezakho kwabanye. Mdedele eduze kwakho umuntu onjalo. Lo muntu uyingozi ngoba ke uma esokomunye usuke esebhizi ke ngelakho igama ngoba nawe uzogcina usufana nayo. Usubona kwindlela elula ukushonisa ilanga ukuba nolimi nje oluhlale luhlasela abantu. Ukhumbule lokhu, indawo ochitha isikhathi sakho esiningi kuyona iyakubumba. Bakhethe abantu obavumela babe seduze kwenhliziyo yakho ngoba banomthelelo omkhulu emoyeni wakho. Asingena ke evikini leLibra ngokuphuthuma. Leli viki libonisa umuntu walolopha ukuthi ke yini angakwazi ukuyenza kwezomsebenzi. Yithuba labo nje elihle kakhulu ukuthi ke umuntu walolophawu aveze ikhono lakhe ebelicashile, alenze nje limsebenzele, liphinde futhi ke limlethele inzuzo. Kodwa okumele aqaphele, akumele avumele ungaboni ngasolinye nozakwabo kumphazamise nje emsebenzini wakhe. Makahlale agxile emgomeni wakhe, aqhubeke nje asebenze ngokukhulu ukuzimisela. Kwezezimali kuzodingeka axwaye kakhulu indlela asebenzisa ngayo imali. Kungavela ithuba lokuthi ke athole imali eyengeziwe noma ke ukulungisa kahle udaba lakhe lwezezimali obelumkhathaza. Kuzodingeka ahlele kahle ngoba imali encane ayilondolozayo ingenza nje umehluko omkhulu esikhathini esizayo. Kuzodingeka agweme kakhulu ukusebenzisa imali budedengu ngenhloso yokujabulisa abantu. Iviki leli ke elilungele umuntu weLibra ukuthi ke avulekelwe inhlanhla kwezezimali ngokwesimo sezinkanyezi. Lokhu kungenzeka kahle kakhulu uma ewasebenzisa kakhulu amakhono anawo futhi ke ekhuthala. Kwezothando leli viki limvulela ithuba lokucacisa imizwa uma sebudlelwaneni. ULibra uzoba nokubambisana kahle kakhulu nomuntu weGemini kuleli viki ngoba ubabili babantu abakhonze amancoko nenjabulo nokwabelana ngembono. Ubudlelwane bungaba noqina okukhulu kuleli viki. ULibra angathola inkululeko nokuzizwa nje enokuzethemba kumuntu weGemini. ILibra ke kuzomele igweme ukufunda umqondo womuntu kodwa kumele ibuze, ilalele, ihlaziye. Ukuhamba kweplanethi yeLibra, iVenus ebonakala sengathi ke ihamba ibuyele emuva, kuyisikhathi esibalulekile kakhulu ukuba babuyekeze bacabangisise ngezothando, ubudlelwane, imali, baphinde babuyekeze izinqumo abazenzile ngaphambi kokuba baqale okusha. Sesivala mshengu umuntu weLibra angavumeli izinselelo zimphazamise. Kumphazamise namuhla ngase kusho ke ukumlungiselela okungcono kusasa. Makahambe nje ngokuzethemba ithuba njengamanje lisekhona. Umlaleli ke angasithola mshengu laphaya enkundleni zokuxhumana. Asibheke kuTikTok athi nje sicelo Sebastian Jili, nakuFacebook athi sicelo Sebastian Jili. Siyabonga kakhulu ithuba mshengu.
1: Sibonga kakhulu sicela, sibonga kakhulu mfowethu konke okuhle.
0: Siyabonga kakhulu mshengo.
1: kodwa ke mlelelo cause afanele sibonge.

0: Lona ke uloyise hamsana ke lo langa mavuso inhliziyo sekunikeza umculo walapha ekhaya nikeza amafrika kule nyanga yonke mawulalela ke umsakazo Khoza FM nasenhlelo lehlokahlukene umculo nje sigijima nawo lwalapha ekhaya kanti ke mzuzu ithi mayibe ngamashumi amabili nomuvo lishayile lapha ke ihora leli ke leshumi nomuvo phakathi ya phakathi phakathi sibheke lapha ke phakathi nomabili mina noma sizohlukana ke ngo 12 o'clock Angiphinde ngiqhubeke nokukuvulela online. Inombolo elula kakhulu ethi 086-000-2437. Kukhona insizwa iPaulile. Le insizwa iPaulile. iPaulo ukuthi konjani isonto. Ngicela nimuzwe akusho mina ukuthi konjani isonto emshengo.
1: Hayibo. Afeni. Kodwa ke isonto ntambama. Abaplakile banqamukile into ongayazi. Indlela zabangena ngayo. Abachuna no babaza babazana sebachunile emsingo othulweni lezulu asiphawuli njengoba sinayo into esisayisho kodwa nje ayile gang iyasiphawulisa
2: ubusuku ubuhle nonkosi nathi mshengo
3: yenza zonke ikhathi kube yinkumbulo ezimnandi nge-Honor 605G yakwa Vodacom yithole ngo-549 kuphela ngenyanga enyangeni ezingu-36 ku-1 gig redcore unlimited plan yethu entsha kanye nama-minutes angenamkhawulo yongeza u-149 kuphela ngenyanga uthole i-Honor Pad X8B LTE eza nepeni ngaphezulu uthola i-Honor Earbuds Clip ebiza u-1799 mahala itholakala esitolo na online kunemibandela Feather Together Vodacom
4: I-Clientele Legal ivulekele bonke abaseningizimu Afrika. Amaplani awabizi futhi akhava imibango ye-CCMA, izinkinga zezikweletu, udlame ngokobulili, isevisi engagculisi nokuningi. Futhi uthola nokonga nezaphulelo ezinhle nge-Clientele Royalty yohlelo lwethu lokuthembeka lwamahhala. Wonke umuntu ufanele ubulungiswa. Thola ikhava yezomthetho namuhla. SMSa ukhozi ku-44789. Yebo ukhozi ku-44789. I-Clientele Generali FSP ekunyaziwe nomshwalense ongewona wempilo. I-Clientele Royalty yinzuzo yokwethembeka nge-CBC Rewards Pty Limited ngaphandle kokunezela izindleko. Imbandela itholakala online ngamanani ajwayelekile.
0: Umsakazo olalele khonze olomaphikophika umzuzu ethi mayibe ngamashumi amabili nane 24 minutes lishaye lapha ke ihora leli ke lesho mnomuvo kulona ke ukhoze FM mangenza usanda uvuluma nje umsakazo wakho cha kunekele lutho uyazi mekethi ngiqala engathi wona ngizogcina ke kunikile ama spice kodwa ukuthi ngizokunika nini iwona ke ngibambe ngawo yebo ama spice uzathola akona uthando kodwa impilo ngizokunikeza wona ake sinaba balaleli khona uthumele futhi voice note uyithule lensizwa ukuthi lisonto
5: ngiyabingelela okhozini babo umshengo unkululeko akwalivuno lona into benza semsinga kwamabasi isigodi ayisinzima kakhulu ihloko okhuluma ngaso nami kwangehla ngiqashwa umunye usisi kwenye wholesaler yala Crown Mine la khona la eJohannesburg Crown Mine company yakhona yayidila ngamaswidi wangiqasha lo sisi ngake ngiqasha lo sisi ngasebenza mangisebenza awangaphela nonyaka ngisaqashiwe kwabe seqala ukungashela maka ngishela ngiqhela ngibaleka mina ukuthi hayi phela ngazi ukuthi insizwa eshelayo umuntu wesifazane akusiyo umuntu wesifazane ushela insizwa hayi wagcwalisa yonke ishop yonke ikusela yonke wagcwalisa ukuthi ke mina naye siyathandana engafuni intombazane ukuthi isondele kimi ngibe nentombazane ekwade thejika lapho wayesemvimba ukuthi ngingayi elifini mangigulelwa ingane ekhaya ngigulelwa nkosikazi engavumi hawu ngahlukumezeka noma kwenzeka into e-wrong ngakhombe mina ngoba waye umuntu ophethe khona lapho uyawulisela lesi crown mine. Ya manje ke ngaze ngathatha isinqumo sokuthi hayi kunokuthi ngihlupheke nje emsebenzini lokhu ngicindezeleka ngivele nje ngishiye phansi. Ya ngivele ngiyohlupheka ekhaya kumanje nje ngihleli angisebenzi ntozami nje simayaka yaka. Ngiyacela nje okhozini ukulalela nje ngoba naba nabantu futhi isihloko abasizisisi kahle ukuthi sithini isihloko. Kodwa-ke inkinga yami yaba lapho ukuthi ngangiqashwe wesimame nje wangihlume nje wangiqeda nje. Ngiyabonga.

0: lona ke uKelly Khumalo kunikeza ingoma umntwana kakhulu ethi emaweni kulona ke uKhosi FM kanti ke lashala gamanxa lelihora saqhubeka nginikezeke ithuba besikhuluma ngalo udaba besikhuluma ngalo makenza sisanda kuvula amajimisakazi wakho kuhlelo ubusuku obuhle ngesonto nonkosinathi kamshengi bengikhuluma ngalo udaba lokuthi ngake ngenxa yesimo somnotho neyezwa indlela eliguquka ngayo kakhulukazi leli ke lokuthi amathuba awekho umsebenzi wakwazithola yini mhlawumbe ufuna umsebenzi bese loyo okuyena oqashwayo bese thi ufuna ukuthi niye naye ucansini ngaphambi ukuthi uthole umsebenzi kahle kahle isihloko yisa lezo lesikhuluma ngazo ngenxa ke yokuthunukala ke kwabantu enokugula ke yokuhlukahlukela inombolo ke ilula kakhulu ethi 0862002437 namanje ulayini sawuvulile sengakhuluma ukhoze sawubona
1: Mhlengo
0: baba kunjani
1: siyaphila Mhlengo baba ngicela ungazisho
0: impela baba kulungile
1: ngifuna kungaphawuli Mhlengo ngifuna ke ngikwesikhuzani
0: ya baba
1: kwesikhuzani iyakhulukazi la igeni nje enja
0: ya
1: ubaba nje semdala olalela umsakazi ngama 60s.
0: Mhm.
1: Ngakho ke akungazodlalwa la, kudlalwa ngumsakazi. Ikakhulukazi wosizo.
0: Mhm.
1: Ilalela umsakazi ngisebowling, lalala wesuthu la, yayimbili phela umsakazi oqala nje, yayingemini.
0: Baba.
1: Ngale esuthini wawuthi nje ungaphambana nesihloko, vele bakuvala e-center.
0: Mhm.
1: Nalana ke bengicela ke mhlengi, ngake senze kanjalo. Khona abantu abaganga nje emsakazweni into aswentwa ngahlayenza azo isihloko sicacile nje ngithi mina kuyongena abantu besifazane kungena nje into izozwa nje siswele into engahle ziyenze noma zamankwevu amankwebeva ngazo abantu abahlonipha umsakazo hayi namanje hayi nakwabanye abasakazi
0: kodwa baba ya kodwa ke baba angibonge kakhulu ukuthi ungene futhi ngikuhloniphe futhi ngikuhloniphe nombono wakho nesiphakamiso sakho ngiyafisa kodwa futhi singene kule engingayiveza ukuthi siphile kulesi sikhathi la abantu abaningi baba benenkinga abantu benenkinga futhi bengenayo indawo la bezokwazi ukuthola khona ithuba lokuphefumula nokuphawula noma nje lokuphawula noma yini abafunda ukuthi bakhulume ngayo abanye banenkinga ngalendlela ethusayo uma ususeduze kwakhe mangabuthi uzama kumlalela ngeke ngenze umzekelo ngenilanga laba bangathi mawuzokhuluma nabantu kulezi insuku zanamhlanje ngaphambi ukuthi ubaphendule noma niqale ukuxoxa naye omuzi indlela azophendula ngayo ngoba kwesinsikhathi indlela aphendula ngayo ihamsana ukuphendula ngasendaweni yobubhlungu okusho ukuthi thwe uma ukhuluma kwakho into ethunukayo ukuthi wena wazi ukuthi usumnyathelile ngase ngenza umzekelo ke indatshana encane nje ibingaba lihlaya kodwa khona ongakufunda kuyona le ndaba ethi baba yabona njengoba ngithi bonke abantu bayagula ukuthi sonke futhi angisho njalo ngizibale nami sonke siyagula ukuthi isibhedlela sinye amawodi ahlukene abanye bakwengenhla iwodi kwabanye bangenzansi ngokwey'tezi akufani kuyenzeka kwesinye isikhathi esibhedlela lihlangane nogula ngengqondo esegqoke ijazi likadokotela ungazulithathephi esephethe nebhobholo ephethe namaphilisi lawo kuthiwa awaphuza uyena efuna aphuze aphuzwa abanye usezibone udokotela yena
1: Mhlengo
0: uyabona
1: kodwa ngokufisha nje Mhlengo nawe sengiyonqamuka
0: kulungile ulalele emoyeni ngoba ngifuna ukuyiqeda le ndaba uyizwe emoyeni ngoba kukhona ongase uphume nako kuyona
1: hayi ngizolalela Mhlengo kodwa ke kukhona nje abagangayo uyabona kukhona lapho uyangena lapha
0: naye naye lo gangayo baba mthatha umfake khona lapha esibhedlela sabantu abagulayo kodwa uthi ngesikhathi ulalela wena baba ngesikhathi ulalela ubalalela usungabathatha ubabheke ubafake ngokwamahudi ahlukene uyabona ngoba kukhona futhi kukhona ozokufunda kuloyo ongenile yize kona wena ngokulalela kwakho uthi uyadlala Siyabonga. Usakazwa lalela ikhoza lobaphika phikona laba phambili. Luthi ke oldala uhlanya selifikile. Litshela lolu lutsanda ukufika. Lona luzibiza ngomandela. Athi kahle wena uzibiza uMandela. Mina nami ngifika lapha ngangudududu kodwa sengingcono mina. Ukhoza sawubona. Usakhoza senza bona?
1: Baba mkhulu.
0: Kunjani baba?
1: Ngikona wabani njani?
0: Siphilile.
1: Untombi wethu walelo ukhulumayo.
0: Yebo baba. Okay, pinindaba.
1: Cha baba. Lesihloko lesi baba, angazivume nje ukuthi ena sinzima ngeke uzithole into oyifunayo baba. Ngoba kahle kahle. Lesihloko lesi iyanda lokuyona lo oqondileyo. Ubungayithola kulabantu besifazana, hayi madodhi. Yebo manje ngizwa kusangena amadoda namadoda amadoda amadoda azolokho akutshela akutshela ngokugileka kwawo uthi ngagile ubani ngagile ubani ngeke ngalene ngene yakutshela ngengane yaye ngekho engahlali nayo yabona nje amazi yophalafini namafutha nje futhi amazi namafutha engahlangana
0: kodwa siyavumelana ukuthi wonke umuntu uyagula
1: wonke umuntu uyagula baba yebo
0: ukuthi futhi sisemahodini ahlukene
1: ukuthi ngathi ena bonakale lapha yana lokuzwe legameni sesho ukuthi ena befanele isho ukungona ukuthi ena umuntu akaveza ugula kwakhe ahle hayi
0: ngikuzana lapha lalela ngikuxoxele webaba uyabona ukuba bengithe abakuveza ugula kwabo akithi nabagulayo abafuna futhi kuthiwa bayagula
1: yebo
0: manje ubengeka ngeneke
1: angathi manje ke thina nje sicisi indlebe mina ukuzwa ukuthi bangakanani abantu abangena ngendlela yokhohlakala lapha emsebenzini kodwa manje sizothola into yabona ukuhlungabukabi ukulangazelela ukudla enhloko ethile
0: yokudla bese sithole okunye ukudla
1: yabo yabona njabo ulindele ukuthi mhlawumbe ufanele ukudla inyama kodwa manje uzothola nesitambu yabo
0: ya nokulungile baba angibaxolisele baba akubaxolisele kodwa base wodini nje yegule nabo
1: hayi kulungile nani baba ngoba nasebe lokhuzika zena abaveza iy'nkinga zabo benzela ukuyigulula ngaphakathi kulungile afena kodwa ke phela thina besilindele inyama kodwa manje sizoitambo
0: sendile isitambu kulungile baba uphinde uyezwa
1: hayi kulungile baba siyabonga
0: ndake baba
2: sanibonani ukhuzini owamshini kushabalala lesihloko sakho ndoda siyangithinta ngicela ukuba nganonymous sengishabalala kulesihloko sakho ndoda eish siyangilimaza kakhulu ngike ngaba kuleyo nto ngike ngaba kuleyo mpilo leyo angakhona nokuzazi kumanje ngizazi nokuthi
3: yamuntu yamsubu ubuhle nonkosinathi mshengo

lira uthi say yes umsanzana ku cause the fm skathi njengamanje mzuzu umthathile bumrenge hora le shuminambili sibathe namabili njengamanje sekomhla ka 5 kuyona ke inyanga kamfumfu October sabona umlalelo cause the fm seku yelonda buhlele ntaka yo cause bathi macekece ku brand new fresh from the box sikuhlelo la sithi khona double ku double kuza Dabulukusa nomsizi maphumulo. Dabulukusa. Njani dalana lo khosa FM sayiqalile eglaza lento ngibingelele kuphina kuplan ikhona ngabe sisikhathi. Msizi maphumulo ukhosi FM luhamba phambili. Dabulukusa. Dabulukusa nomsizi maphumulo njalo umsombuluko ngokuthola kuwe kubisi. Ukhosi FM. Msizi maphumulo ngu

0: phambili.
1: Siyolanda amandla. Seliqala nje isonto elisha mlaleli Khoza FM. Sifisa ukuqala ngumkhuleko. Sifisa ukuqala kusolanda amandla kuyena umveli Nqangi. Soqala kuyena yena othu ngumqalisi ngumphelelisi. Ntokonzo kamkhizi uthi moyo ongcwele.

0: Shanjali Tata Tumi. Which is an awesome God. Iskanze manje. Ntumzuze ba mshumo matati nambili. Bumenage yohore le shumi nambili. 32 after 12 o'clock. Supeta nganjalo mpaka oe son. Kale gulona ke uhlelo la city kona.
1: Dabulukusa nomsizi mapumulo.
0: Injali na mlalelo kwa FM kanti nje. Sesiphuthe masikithi manje sibekelana.
1: Gibela sihambe. Gibela sihambe. Nanti ipasi.
0: Alright, sele futhumala ke ipasi leyo thumo la khona ke kunumber 100K iMasinga Road. Daniel futhumeza nje manje ipasi mangibuya nje ngala kule ngoma engikuphathele zona. Engibili noma ke engintathu sibuse ngikubhekanga. Unganombolo ungaqala ke ungithumele wena ke umkhafazo lapha na kwinombolo lethi 0791639874 kungenjalo. 0862437. Yabina khona ngangibhenga lapha umlalelo Cause FM. Icon, so we just pega go to go ban the nabo. Masithi nje gibela nanti pass, gibela nje kuphi nendawo, hamba kanjani impela sonke enkulu. Abi sakhona yini nu? Noma isekho, kusasa sesiqalile eyisinwaye ikhanda kuseni. Smahle, mthiye nosehle, uthi ngizohamba umsazana ku Cause FM.

0: Shanjalo apiwe othi ayo lwasemandulo loluthando lo limzuzu nje ethi ayibeke amashumi amabili nanye ngaphambi kwehora lesibili khona la umsanza nakhukhoz FM nokuyoba ke sekuyihora lokugcina ngci indaba la ikhona nani
1: hashtag kadena wena.
0: So sikuhlola la sikhuluma khona nabantu abadala zaguga zethu madoda makhehla nizalikwazi masithi awudiye ntombi endala diye khehla lami ma beulitholile ithuba beungathini wena kwintombi endala noma kuyikhehla lami
2: Ukhosi FM ebusuku noma ekuseni lo khulumayo uSabelo wakandlovu gajeni emachobeni kodwa ikhakha sekukhanyeni endwedwe emaqadini. Hey mfuka mashimane, mina ukubanjwa besaphila ugogo wami uMamkhize noMamncube baningi abantu ababamba iqhaza kodwa ngithi angimenshine lawo abakakhulukazi umkhulu wami phela wayenesithembu Xaba ozala umama. Ya bengathi mina komunye kubona labo babili labo gogo bobabili ngathi zalikwazi zami diye gino babili namhlanje ke lo muntu engiyena ngenxa yenu. Gogo wami ubengasho ukuthi ngoba nginenkinga yokuthi yokungaboni emehlweni ngathi ngikhule ngisebenzisa izibuko zamehlo ngisakhula bebengantotosi bafunda ukuthi angifunde ukuzazela izinto eziningi noma ngingumuntu onenkinga yokungaboni kodwa angizange ngintotoseke ngibe strong ngakwazi ngikhe amanzi ngafunda ukuthi washa nokwenza izinto eziningi sengifika esikoleni sengakhona semacollege ahlukahlukene angizange ngibe nankinga ngiyakwazi ukuthi ngibe well independent ngithi diye ntombi endala intombi ezindala lapho enikhonelele khona enkangala phesheya phana emaqadini ekukhanyeni hey nibalulekile nalibamba iqhaza empilweni yami ublow lokhulumayo emachobeni ekhathi sekukhanyeni.
0: Siyabonga mfowethu sho njalo insizwa ethi ayikhona. Ngiyabonga kakhulu salikwazi sami walidlala iqhaza elikhulu kakhulu 086000 2437 sokubheka nawe engcingweni sikuze ukuthi ke ngabe kuthina kwakho uPaul masithi diye salikwazi sami diye khehla lami.
3: Ngibingelele Cousin FM igama ngolungisana kwaGasa waselendela netameni kodwa jike manje ngila Edward Park Clarendon. Engakusho ke isalukazi sami esingizalayo ke ngathi nje ngiyabonga kuso kungikhulisa nokuqinisa into yokuqina nokubekezela nje ngizibekezela lokho zima yabo bekwenzima kakhulu kunzima kakhulu okunye kuhlube ngoba kwenzima ukwamukeleka empilweni kunzima ukwamukela ezinye zezimo zempilo ngilahliwe ngilahlekayo ubaba owengizala naye bekubenzima bona ukuthi naye esefisa ukwenza nje bakwenza ubaba kodwa uNkulunkulu mphele amandla okubekezelela izimo eziningi ezinzima kuze kube manje namhlanje ngicinga sengifuna khona ukuzimela nje bangizimele namhlanje. Akuningi kakhulu engingakusho ngiphela ngaphandle nje ukuthi ngithi ngiyabonga akunengeke zingadlula kona abekhona iy'nselelo ngisho njalo yazenzima ngale ndlela emangalisayo kodwa kuzona zinqotshiwe uNkulunkulu enamandla ngiyabonga kakhulu
0: dyango futhi siyabonga kakhulu siphuthume sey'ncingweni sokubheka nawe laphana ngey'ncingweni sibone ukuthi-ke kuthini kwakho uPaul mlaleli uKhoz FM sikuyona-ke ingosila sithi khona hashtag qedela wena 086000 2437 sokubheka kanawe engcingweni sokhozeni sawubona ngiyaphila mfowethu kamba kahle nozoka mfowethu nodanga futhi siyabongezwa sha mfowethu sibothi uba nomunye khona la sokhozeni sawubona.
4: Sawubona maqekeqeke.
0: Uyaphila mfowethu?
4: Ngiyaphila wena njani?
0: Ngimnandi kanjani?
4: Hayi, sisekaKloof enkanyezi ke manje ukhuluma noDidi uMamkhize ngakwaZondi.
0: Nondaba omkhulu.
4: Ozikhudla khulu. Hawe uyalazi udaba ke wena.
0: Nazoke nondaba.
4: umaqeqeqe ke mina bengakhuluma nesalwa sami ngeqobe singizalayo umamuyela sewabamkhipha ozobezalwa nkosi yami kusasa ngiphefumulo lakhe ungaphumula ngokuthula bengingathi nje mawami iy'mfundiso zakho iy'miso zakho ngisahleli izona uthando owuthanda ngalo ukufunda ukuzimela ngiyabonga ngoba wangifundisa ukuthi nginganqiki ngingabi ubhekisa ngikwazi ukuzakhela okwami ngifunde ukuzimela wathi umuntu uma encike esigxubeni masiwa naye iyawa ngawabamba lawo magama ngithi nje nkosi yami kuningi kakhulu uthando imfundiso ubaba esilashi lesibancane kodwa wena wangasilasha wasikhulisa saze wabadala wakufundisa ukuzimela kuyabuka kakhulu isalukazi sami angathi umphefumulo wakho ungaphumula ngokuthula eyi macekeceke kuningi kakhulu ngathi nje isalukazi sami unkulunkulu akukhumbule la ukhona siyabonga amacekeceke udidile umamkhize ngowazende kaqhifunkanye dako macekeceke
0: siyabonga kakhulu nondaba omkhulu siyabonga
4: yanko
0: shamfu wethu mhlampe uma usanenhlanhla yokuthi isaguga sakho sisaphila mhlampe iy'ngosi ey'kanje ey'fanele zikukhumbuze ukuthi hey kwesinye isikhathi kumele ukubonge futhi ukujabulela ukuthi besaphila. Dear bazali bami abangasekho, ngiyabonga ukungikhulisa ngenhlonipho, ukubekezela, ukukholwa, ukuthembeka, kusho njalo ke-Enoch Magaya Mfokacela. Sami siyobheka futhi ukuthi ubani khona encingweni. Sokhozeni sawubona. Sawubona. Hayi khona ngathi uyabaleka la. Sokhozeni sawubona.
5: Yebo, kunjani msisi?
0: Ngiyaphila mfowethu, kuhamba kahle.
5: Hayi ngiyaphila bhuti wami, hawu khuluma nonkosi yephana shango odume ngeke kachilisi ngila ye how we can jiton.
0: Azoka mfowethu.
5: Yebo ke bhuti msizi, hayi mina bhuti umsizi okube nje ugogo wami mina usaphila okuyena ke owumaka wami bengathi nje diye kuyena ngimbonke kakhulu nje ngokungifundisa inhlonipho nje ngikhule nje ngihlonipha kungenxa yakhe kwawuyena nongifaka esikoleni wangifundisa nje nokuthi ngikwazi ukuzenzela izinto ngoba ngikhumbula kahle nje ngiqala ukupheka nje ngaqala nje ukupheka ngifundiswa uyena kuze kube manje nje ngiyakwazi ukupheka kungenxa yakhe
0: mfowethu siyabonga kakhulu
5: yebo ngiyabonga nje kakhulu unkosi yephana shange ngise how we call it jithona
0: shamfethu siyabonga kakhulu yezwa
5: ngiyabonga kakhulu
0: dango mfowethu sibathi bani omunye khona la so cause and sawubona sawubona
6: oh njani
0: ngiyaphila mfowethu kuhamba kahle
6: ngikhona
0: nazokubani
6: bandomlungu lokunonkulunkulu ngaso kwamandlakazi mina
0: nazoka ba
6: ha ube sekhona isalukazi yena mina ke ngimlandzwana ke mina ke ngakhula ngaphansi kwasitha komama isalukazi sami kwakuyiswazi kude kwane bayifunga nje funga lene elokhu izweni iswazini ngabe ngithina ukuthi khona ngabe ngiyahamba ngiyombonga ngithi jiya ngiyakubonga gogo ngokuthi ungiphela iqiniso lokuthi abelungu uma bethanda ukusibulala ngangasibulala ngosuku ngangabhayiza kulezi zinsuku ey'phandeni sibonga ngokuthi ngaphiya ngaqhosha ngokuthi sekuyintando eningi sento sengiyibone kulezi nsuku kwela nge-COVID ukuthi ubulungu noma ungamsipha emandleni kodwa ukuphatha engekho emandleni safu ngasuka kwathiwa adeni izandla amukalwa mthetho ukuthi adeni izandla singangene ey'nto zisathezile athi wangifobe ngathi hawu kanti lento nayishiwo ogogo ngathi waqinisile ngempela ukuthi abelungu uba bethanda ukusibula njena ngasibula nje kwathi ngosuku lo ingakho sengibahlonipha mina abelungu ukuthi mina hambe umlungu unkulunkulu yabonga
0: siyabonga mfowethu siyabonga ngokuphawula kwakho asicaciseke lokho umlaleli weCause FM uthi umbono wakhe njengomlaleli naye njengosuhlonipha nje wonke umbono kodwa ke loyo umbono wakhe umlaleli weCause FM sibathi bana omunye khona la usoCause and sawubona yehi impela sawubona
7: umsizi yo angiyakholisi
0: usuphakathi sawubona
7: ya kukhona okunye ngicophoze eceleni sorry ya mina ngathi nje ngabhekisa kumama ngoba usaphila isasemdala indlela asikhulise ngayo azange asitotoze ubaba washiya kudala sisebancane umama asifundisa umsebenzi besilima ekhaya sipeka ngoba indawo zaseyindaweni zabantu noma indawo encane sikwazi ukuthi singachasha umuntu. Umsebenzi wezandla wonke ngawufunda, ngikwazi ukulima, ngikwazi ukuyipendela, ngikwazi ukwenza wonke nje umsebenzi. Mncane kakhulu umsebenzi engathi ngufunela umuntu wesilisa cha. Ngisho konke phansi ngiyakwazi ukuzenzela. Ngiyambonga kakhulu mama ukuthi wangifundisa umsebenzi, ngiyakwazi ukuyimela.
0: Yabona nje ufana nokhulu wami, ukhulu wami kwakuyisiqongqwane lesiya. Into enganqeni ukugibela phezu kwendlu iqongqodi ukhethe, ngiyakutshela wena.
7: Uyabona manje mama una 83 kodwa nje ngo-5 uyavuka uyozangena endlini kumnyama.
0: Hawusuka madoda.
7: Igaridi lasekhaya baze bathi mhlambe kunomuntu osebenzayo kuna-garden boy. Ugogo nje sasebenza namanje. Ngiyambonga kakhulu ngoba angaze ngadiphenda. Lento othi kuthiwa nje nawe umuntu wesifazane mhlawumbe umuntu wesilisa ozokusiza lana la. Ngaze ngasizwa umuntu wesilisa mina akunapeni lo muntu wesilisa engake ngalisebenzisa. Even iy'ngane zami wayifundisa umsebenzi bazoyiyekelela bona bancike nabenceka kubantu. Ngiyabonga.
0: Dango siyabonga mfethu yezwa.
7: Danko.
0: Shamfu wethu. Right. Mhlawumbe sibuyele kumculo mlalelo Khoza FM. Ya, yeah, so bheka ukuthi ke ngabe sikuphathelene la. Nango try more nomfundo more. But it's fine. Masibuya ngana siyokubheka nawe ku WhatsApp. Number letho 0791639874. So bheka masithi D entombendala. D ekhahlala mbe ungathini mawulitholile ithuba lokuxoxa nabo. Kodwa kwamanje try more nomfundo more. But it's fine. Umsakazana ku Khoza FM imzuzu. Ithi bakashiyakalulunya phambi kwehora lesibili.

0: Sakazi Khosi FM, try more and umfundumo, but I by smani kai mzuzu tabi stupa. Pamu ye hore lesbili, kona na msazana ku Khosi FM, na uyazu. Masiti ababa we hore lesbili sa ishincha lento. Sa ushincha lo shuni samange le nyiki, kana kisu saglona ke, ushelo la city.
1: Uti bewazi.
0: Ay kona, ikandi hini kandi, hey npele.
1: Dabulukusa nomsizi mapumulo. Check, kukatela wena.
0: Sikatela kengo siyati la city kona. Uti, basi la city kona hashtag kukatela wena. Maspeka kengo kuti kengo buwena. Ma kutuwa kengo ulitoli li ituba. Loguti, ukulume kengo mtala. Noma ke salwa sako. Bengathini sobheke ku WhatsApp sasivala njengosi yethu lapha ke 0791639874 ngoba ngiyanibona nibaningi belungibam
2: lokosa lapho zalo umsiza mina ngiyabonga ukuthi bangiphe inhlonipho ukuthi omunye umuntu ngimazi yabo umsiza hayi untaka loyitela buthongo ngila empilo ngokutshela ngilapha kuyema emlazi ngimazi omunye umuntu ngingamthathi kancane omunye umuntu Yango msisi.
3: Sawubona, sawubona msisi. Kunjani? Ukhuluma noNkosi Phana Shango Dumeni lika Chilisa. Ngise how we kill it chithona.
0: Hayi khona, bese simtholile uChilisa semdlula. Asimeqa, asibami ngophondo yini phela.
4: Ngithekqedelawe. Emfoka maphumulo ngathi diyentombi endala. Ngiyabonga ngendlela wangikhulisa ngayo umfundisi. Uthi kuzube umuntu ufuna kuhloniphe usebenze nangezandla zakho okutholayo uthole ngoba usebenzile kungabe bikho into ojabulelayo yokwebiwa umuntu ufuneke ekhule ephile ngey'thukuthuku zakhe ezondle ngiyaba ngisabela kuthulize emahlokazi
0: Dango Sheng siyabonga mfoka maphumulo hashtag qedela Mina ke ngiyabonga kakhulu ngokungikhulisa nokungifundisa ukusebenza. Wonke umsebenzi ngiyaziqhenya ngawe gogo wami, ntombi yakwaMfaba. Hey, ya umfaba weyingane lapha na ke kwaMlaba noma kwaMlambo. Ngisemondle lapha na ke kwaSi, kwaphuma eceleni isigodi. Dango futhi siyabonga kakhulu ngokuphawula kwakho lapha na ke kuWhatsApp asiqhubeke nabo.
4: Tekqedelawe.
5: Hashtag Qedela DSL kwasami ngibonga indlela ngikhulisa ngayo ngifundisa ukuthi kuyavukwa ekuseni awuvuki ilanga selile phezulu namanje ngisahamba ngaleyo ndlela nokuphatha kahle umuzi wangishiya ngawo nokuthi wangifundisa umrabaraba wangifundisa ukudlala amakhadi nokuhlonipha umphakathi Ngiyabonga kakhulu ngikhulile ngiyindoda njena konke ngisahamba ngendlela owangifundisa yona ngiyabonga kakhulu uJabenade bemnambithi etsakane
0: Hey madoda amakhadi po Hey po ngabafunda bekha abantu abahushaya njengalaba Hey bazoklimaza bazoklimaza
6: Ngiyabonga mfazi wami Nempulo kumoli ugogo wami uzalo umama ngoba mama ngangamazi wangishiya umama omncane wahamba ehambela ngafana nogogo ngithi ngempela kunokukhona hhayi bengikumbuka kakhulu ngiyabonga sakwazi ukungigcina nje ngoba mhlampe ngabe ngahamba emhlabeni abangiphile kodwa ukuba nawe ukuthola wena wangithanda waba nami yabonga sakwazi sakubonga kakhulu kuba namhlanje ke noma ngasi uthulutheni ngafundanga but ngibukwazi ukuthi waba nami ngaphila ngakhula namhlanje ngizoba wakuthelisa ya ngiyabonga
7: msizi angibingelele la umuzi lo mthetho ofake ebangeni mina ngithi angeke ngibone ugogo lapha labangikhulisa ngincane nje nomkhulu ayishaya kumkhulu ngempela msisi sikhula nje siwaka nogogo beshaya ngempela siyabonga nje noma bangasekho nje sibonga nje msisi umuzi mthetho lohlala kwasamthetho.
8: Ey, sawona wemsisi, ngithi diye kwintombi yakadladla ezaluma iyangkhulisa. Ngithi nje ngile nto engiyiyona kungenxa yayo. Ubemfundisa intombazane kayizuli, intombazane yenza imisebenzi yasekhaya, intombazane ayenzi njena, intombazane iba yilo muntu ufisa ukuba yiyona. Ngifundisa ukusebenza, ngafundiswa uyena ugogo. Ngithi nje diye ntombi yakadladla, ngithi la ukhona ulale kahle uphumule, uthembe into lengadle mahlasami. Ngidonsa ngila imanti moriala ngikhona. Diye danko msizi, danko.
9: Ndaba yokhozi kule ntri yukholwa wazuma imabombi nemsinga. Mina bengabhala le ncwadi, ngiyibhalele abazali bami mangathola ithuba abangasekho. Ngithi nje diye bazali bami, ngicela ukubonga indlela enangikhulisa ngayo, yangenza ngakwazi ukubhekana nazo zonke iy'nselelo zempilo khona emhlabeni. Nanoma sekunzima angisindeki, ngiyakhona ukuthwala ngenxa yokuthi nangifundise nangikhulisa ngayo indoda estrong, nangenza indoda estrong. Ngangithi ngiyangihlukumeza kodwa kunamhlanje sengiyabona ukuthi nani ngiqinisela lezi nselelo khona emhlabeni esibhekana nazo. Ngithi nje ngiyabonga bazali bami, lanikhona uNkulunkulu nibusise, nilele ngokuthula, nilele ngokuphumula. Ngiyabonga mina ukholo wazuma imibombe nemsinga. Tango.
0: Tango futhi siyabonga. Mhlampe-ke ngenxa yokubuka iy'ncingo zingena, ngibambe nje ababili bokugcina ngoba vele selivele labumbane ihora lesibili. Sibathu bana khona. So Khosi and Sawubona.
10: Yebo.
0: Yaphila mfowethu.
10: Njani?
0: Hayi, mnandi kanjani?
10: Hayi, ngiyaphila. Ngiyakhulisalela ithuba Nkosi yami. Nami ngiyafisa nje ukuthi ngidiye abazali bami. Ngifisa kuqala laphaya esikhaweni umama zala wami uMandlovana, noma engasekho emhlabeni ke yena, kodwa nje ngimbona kakhulu amazwi akhe ahleze isibusiso sokumina, engiphilisa futhi engikhulisa futhi engiqinisa. 2011 ndlula umyeni wami, lapho khona wangitshela wathi, Mambatha, njengoba sekunjena nje ungayitshela ukuthi usibani bani ngiphinde umbone evuka, ungathathi izandla ugona amabele. So kumantombazane kuze abantwana bakho bekhule, ubambe ngakuso ukubambe nanoma ngabe yini. Enanamanje-ke ngikwazile ukukhulisa abantwana bami ngendlela okuyiyona yona, ngibabambile ngingedwa baze bayilesi sikhathi okugcina kumanje nje se-university. So ngiyambonga kakhulu lapha lele khona. Bese ngizobonga nayo intombi yakantombela-ke eyangilethe emhlabeni-ke yona. Nanoma isesimeni esinzima kakhulu, uyagula akasabona emehlweni, ngibonga isibindi sokuthi ngikwazi ukumelana nesimo. Isimo engibhekene naso sinzima kakhulu, kodwa ngesibindi angikhulisa ngaso yena umama lona-ke ongizalayo. Ngiyabonga kakhulu, ngithi uNkulunkulu ngicela nje amphilise wayena agcine ebona emehlweni. Ngiyabonga uMambatha lo.
0: Tango, siyabonga uMambatha.
10: Yebo.
0: Hlam futhi sibambe nje okugcina, ngicisa siphetha ke ingosi yethu la sithi khona hashtag qedela, la sithi khona diye ntombi endala, diye khehla lam. Mawube ulithola ithuba lokukhuluma nabo bengungathini. Sibambe okugcina ngici. So Khosi and Sawubona. Sawubona. Unqulo ekhaya wavelwe wabalekaka, sibambe okugcina.